mama daju opo ti ma pe ibere won jo dale gbe si o wa si kilo de alore la aro yi mo kin yo eko ojuma e ma binu e ma binu ko le da na na ni gbogbo nta nse e su je bi e ma la wa awa o e ma la sin bi awa nbi ago mẹrin o ti koja aseju mewa endo laye atorun labẹ laaro eko dakun nanu re ko fun alore ofe to tayo ko fun ani agbara ko fun ani imisi latodo re wa ko gba ko so gbogbo eto e fun taaro yi ni ajo emi na le to lagelu ni won pe bi 96.7 FM okay gajoke ile fufun bala o fele lele ibadan

Alagelu ni won gbe bi 96.7 FM. Ke gajo ke ile fufu ba la fele le le bada ayina ti mo pe irin ajo wa akoko la ni ago merin

ti lo ipele ta ma lo ba ba ti lafani ati bere to eyin oro ori agbelebu ba se ngba mi kete kete lori ofe yo le te rin mi wo kete kete lori kan ni ba ndore Joe Jones all the way from Los Angeles in California

ni poli eyin te wa njokodo eyin te wa ni eleyele eyin te wa gbaremu eyin te wa ni gbopa gbogbo agbegbe ti mo daruko yi eyin ara Lifeport eyin te wa ni papa eyin ti e wa ni ari ipi eyin te wa ni jamade apete lo wa ni aro yi ago mewa ni isima bere ni church wa ni apete o si ma ko fun agbara gbogbo wa ma gbe omi da ni nbe na ni so ma de ma gbadu asi wo bi eyin ti e le darapo iwo na darapo enikan ni daddy mi o mo bi ti church yen wa ni apete to ba ti di apete oja wa di okada so pe jeje arokoto glass church wo ma gbe bon church ni so eyin ti e ba ni ori ofe to ba je wi pe iworo

bi se da won emi awon woni ni mo se bi o pe be oni ye dani ni aro ijajo gbadu ajo e wa wo bi eyin ti e ba wa ni abekuta ni aro igbogbo to ba nse ni o file sa o ma kun fun agbara laarin wakati meta ati ko nbe ago mefa si ago mesan wo bi ogun logo awon eyan lo ma wa ni sapon so iwo na wa gbogbo ona ko darapo ni aro eyin te ni ori ofe gbogbo ibi tibi to ba wa ni abekuta gbogbo eyin te wa ni lafewa gbogbo eyin te wa ni okelewo gbogbo eyin te wa ni ibara gbogbo eyin te wa ni sapon la ma wa ni aro eyin kaakiri ibikibi to wa ni abekuta koda gbogbo eyin te wa ni ifo awon eyan mo wa lati ifo lati papala ntoro gbogbo eyin te wa papala toro gbogbo eyin ti e wa ni oju ore awon eyan mo wa lati oju ore eyin te wa ni sango to gate gbogbo ibe yen la awon eyan ti n darapo ti wa dede service yen ni aro kutukutu so iwo na wa ona ko debe eyin ara ijebu ode gbogbo eyin te wa ni sagamu so e wa ona te bebe ni eyin te wa ni interchange gbogbo beyen lawo eyan ti n darapo so iwo na darapo laaro koro ma ku fu agbara awon eyan ma wa lati gbora si abekuta obi nitori ipade to ku fu agbara ni so ohun to ba le se iwo na darapo ni aro ago mefa ni si ma bere titi dago mesan ni abekuta enikan ni dadi e ba n juwe tori mo fe darapo ni abekuta gbogbo ibi kibi to ba ti n bo iwo sa so pe o lo si sapon to ba ti de sapon bere lowo enikeni pe post office to wa nbi inu hall yen wa ti ri ogunlogo ero to wo lobe iwo na darapo ni aro I o ma ku fun agbara o tutu be lo bi omi yen dani eyin te ba ni oyin e ta sinu e to ohun ti oluwa fe lu fun ni agbara ma de fun o ni ara oluwa gege bi oluwa ti so pe ki serve communion ni aro yi meji meji kan la ma fi la fi ma break communion ni aro yi ikan la ma gbe lo le wa lo fi si aterigba ile wa ma ma so fun o nigba to ba de o kun fun agbara wa ona ki iwo na ko darapo gbogbo eyin omo olohun mo be yin ipade ti oluwa fun mi laaro ipade to ni agbara ni iwo na ri ko wa nbe e ma pe sori number e fun ijuwe abi o fe ki won add e si prayer group lori whatsapp wa 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 thank you

0: mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Sunday ikan ninu awon ojo ti a ko gbodo ton fi se awewa ikan ninu awon ojo to se koko to se koko to se pataki to se pataki mo n kiyin to logun to logun mo n kiyin te leso te leso pe happy happy happy Sunday gbogbo eyin omo Olorun e dide nle anfani e lai legbe mi tun leleyi anytime to ba ti ri ojo Sunday ma yo ko sata to iyo dun kankan laaro yi bi o se wi pe baba mi o fe fi eri bi aye re wo pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan emi ni ma saju orin laaro yi yo ma gbogbo lojo gbogbo yo ma gbogbo lojo gbogbo nibi to ba wa gbogbo eyin te ba gba Olorun gbo fun eri kan lo sibi pepe re mu omi to mu nbo ni church mu lo sibe to ba si ni omi nbo ba de church loni wa ba omi pade nbe kan mu lo sibi pepe ko wa mo yin Olorun ko mo fi dupe lowo baba mi oni majemu itura oba to po ni pa eni to tun po ni agbara eni to nse yanu ah Olorun yi mojuba engineer eje kemi na mo gborin soke e ba npa won ni keyboardist
1: you

0: emi na gbiyanju e ni gbogbo le nibi to e ba ti ni anfani ati gbo mi ko to di pa mo bo ni church isimeji na la ni laaro yi ikan waye ni agbare ni to ni aye atorun ni ago meje bayi an be ba nbo emi ni nkan mewa ti ma ka sinu omi omi number 6 awon ti tin tele trend wa su yi yo ye won kan le to ba wa se pe first time to gbo mi re kan mu bottle water kan bo ba ni opportunity bo ba de church wa ri bottle water yo kan now kin lan so oluwa lohun so mi yen di omi yanu igba to ba pe 10 ada owo omi 10 yen omi nu bottle yen nikan la fi we o le bi bottle nu le re bu ati so lati ejo yi ni bo le tin gbun mi gbogbo eyan mo lohun e je kin so bayi wi pe ninu we number chapter 23 e wo ti bible so ni verse 19 number 23 verse 19 oni olorun ki se niyan ti o fi seke be ni ki se omi niyan ti o fi ronu piwada a ma wi ki o ma se bi tabi a ma soro ki o ma muse emi mo wa su e lo ohun ti olorun re nikan le se mo ti sori si bi merin mo wa ni olorun re nikan soso lo le mu eri to daju jade odu e ni testimony e wa gbogbo testimony to ba wa latodo elomi latodo olorun mi latodo agbara mi yato si christi counterfeit ni o si nse bebe nu aye awon eyan 24/7 lawon eyan mu testimony every blessed time eyin wo le ni lo testimony o fe iyanu ti wonu o fi le so eri ni waju awon omo olorun imi o tun sele laaro yi so lai ni waste akoko mi o gbe oro mi o ti waasu mo kan ka jade na ni e je won ti bible so ni psalm 119 e won to so ni verse 138 psalm 119 verse 138 oni iwo pase ri re li ododo ati otito gidigidi iwo ti pase eri yen ododo ni and gbogbo eri to lo nba mu jade to ba se latojo christi lo ti gba o didadan sa o didadan ma ko je otito ninu we revelation chapter 19 verse 10 only the testimony of Jesus eri jesu is the spirit of prophecy ti awon eyan ba so eri tan mo wa mo so aso tele le omi te gbe lowo yen ma mu ma so tele si ma gbadua si ma si ka bibeli si on lo fi so di omi yanu ati nse bo ni nsin oni lo pe number 6 days bo kin to lo e si omi yen le bo ba wa ni bi radio re e je ki a tun gba awon testimony sinu e lai ni waste akoko engineer e pe mama yi na ko side e ti e ja bere lati bi bayi
1: baba mi emi na ti le ri o emi na ti le ri lati eko ni ko du odongun yan Mrs. Odubanjo e ba ngbe ri mi o so oni baba oko mi to wa ni lo imbo ti mo si ni ti e bere ri tori o ti pe to ti rira pelu ta ti rira sin ki soro 10 years 15 years ta ti rira so ni jo en na ni lase mo ko pe aseko dele wa a de ti pare e bi ko jo bi pe ase won tale mo wa lori ta fi ko wa ta sa manage e mora wa sa so ma ta wa de ta ti se so won a pe mo fe ko shop si wa ju ile pe ki ri nkan ma kan tori ibi ti mo ti n taja ketu ni mo ti n taja ketu ni mo ti n taja ni Jakunde won de ti wo awon ijoba ti wo so won wa ni ka wa ma tun ra ni millions of naira so mo wa wo pe nse ti ma fi ra se n to ko mi de kole pe ki n kuku ko shop siwaju ile mo ba pe baba oko mi yen pe bye baba oko mi 3 million lo send si mi o 3 million lo send si mi kin fi se shop o mo ti ko shop ni gidi bayi kin se finishing yen lo ku kin de bere si ni taja baba mi se o owo yin le fi gbore yin o lagbara olo yin ati mama ni shop o se o baba mi se o e se o mo dupe o e se ba mi gbe o
2: emi o ja koko na sa lo mi ran ori won elepe
0: nai eyin ayanfe njo je mo pe bi enikan ba ti su eri eri Jesu o ni emi so tele lodu awa woli gbogbo yin te fe owo gbe omi yen si waju bayi a se ju be lo ninu service loni awon eyan so eri a si mo fi emi so tele so tele bayi loluwa wi mo duro ninu majemu anu mo so tele si aye re pe ibi to fokan si fun owo ibi to fokan si fun aluyo loruko baba to ma ti temi mimo ko jade fun wo nbe in the name of Jesus Christ mi fe waste akoko nkan kunle next
3: e karo papa mi emi omo ijo yin lori afefe lati ilu Eko mo dupe lowo Olorun Olorun ojiji ti o fi mi sile ti o je koju ti mi to mu mi kuro ninu idoti ninu egun ti mo wa Olorun to wa so yeye mi di ayeye mo gbe yin ga o daddy eyin le gbadura fun pe ka lo ri owo daddy mo ri owo mo ri owo mo ri owo ni last 2 weeks mo ri owo ni last week mo de tun owo ni week yi daddy business e pe mi mo bo se nse mi mo won wa fi business yen lo mi o mo de ti se business yen o mo de ri owo nbe o daddy mo ri owo nbe o daddy mo dupe lowo Olorun mo dupe tolorun toju adura ti mi o nibi ti mi roko nre si nibi ti mi roko owo si owo ma jade fun mi o daddy mo dupe lowo Olorun mo dupe lowo eyin baba mi o lagbara Olorun daddy ise ranse te nse yi e ni fiyawo se o e ni fomo se o lagbara Olorun thank you.

0: baba mi e kaaro oruko mi ni Smile Rafiu lati Badagry Leko ni mo tin pe mo je omo ojo yin ori afefe mo de mo wa se 377 on to sele ni pe lose to lo ka to se 77 ara mi o ya to serious giti gan so won fun mi ni gbogbo okun won wa ni oke kin lo si gba ti gbogbo osise won wa ni kin lo ya scan gba tan ya scan fun mi won ni gbogbo system ara mi lo pe intestine everything ko si nkan kan to se to fi mo kidney mi pe everything lo wa pa gbogbo tawon resign kini kan ni bi ori idodo mi awon mo nti o tumo si so mo wa pada lo fun doctor pe bye bye doctor saka gbogbo resort yen fun mi pe tan ri lori idodo mi yen en to ba ni ani ani lo kini yen ma nse but ko ki se bi idodo lo ti ma mu o de ma bu jade but lo kara ti temi mi gogo ti mo to nsele pe every time loju ohun ti mo ba ti le jeun symptoms to ma jade lenu mi ti ma jeun loju ohun oni kini yen ma fun mi always mo ti mo pe kini eleyi ko ki se lasun that was in your words in so doctor fun mi ni report pe bye bye ni ti o nsele lokan ara ti mi mo ti mo pe n to nsele yo ki se aisan lasun ma to di thursday mo wa si 77 emi do clear ti mo wo 77 yen the changes bara mi mo kokon wo bi magic mo kokon wo kini to nsele sa abres ni gbadu ati mo fi lo ijo kini ti mo deku ijo keji oni lo pe ijo kejo mi o gbo ro kini yen mo mo dupe fun olorun baba mi mo dupe normal na tele tele mo ti fi odidi owo odidi mota odidi moto mo ti fi sogun mi ori nkokan to se so pe o se toka si but lati gba ti mo ti ma wa si 77 lati 2005 lati bi osu keji ko si gba ti ma so 1000 owo re yen or 2000 owo majemu yen ti mi o ki ri iyipada laye mi mo dupe fun yin baba mi e se gan e ma pe fun wa sa o dupe lowo yin o
1: emi o je koko na salon mi ran ori won elete
2: mi o e kaaro sa emi ni omo yin lori afefe o bose fat lati ibadan mo dupe lowo olorun emi na ti le ri o baba mi olorun ipe yin olorun comfort life mission international o ti sore lanu aye temi na o baba mi sadede lose to koja ni oga mi kan wa pe mi won ni ki n je ka jo debi kan baba mi si yalenu mi nigba ta ma debe won ra le fun mi ni o won ra le one plot fun mi ni o baba mi o lori ile yen a woman palo self contained to wa lori e baba mi e ba mi gberi mi o emi na ti le ri o emi omo yin lori afefe ni o e se mo dupe sa ijo comfort life a ma tesi waju o loruko jesu e da

0: you do that dress and that. We have see, come on, come on, Bobby. Man, but what in the back? No, look at this. Oh, yeah, die, what's up? Die, so sad. I'm shutting the door. Yes, you are. Ah, you want Ghana, let it come by you. No, bear it here by. No, bear it here by. I'm not going to my friend number to be my swing. A Nio Bobania. Or only my Musabe. Oh, Fashilabu. I shall worry. Fun way near Major Kalemni. I shall worry if you want Papa Dirini. I shall worry if you shall Lerini. I shall be young to go down here near. Lomura leni, gbogbo eyan, oluwa so pe awon meje yen, awon to tin sori at awon to tun fa sori ni ni. Oluwa ni eni meje akoko, to ba koko fi ore eru bo ranse leni. O iwe jo an lori karun, oni wa ti angeli ba di gba siro mi, oni eni to ba koko bo sinu re. Arun karun to ko ma je yode kuro nbe. Won ni to ba ka meje wa tun meje ka. E gbo sa, eni meje akoko to ba koko fi ore eru bo ranse. Oluwa ni o fe se ka jalu ijanu ofiji kan. Ajalu ore nla kan. Iya lu ti o se fenu royin fe kan to ni agbara fun awon meje akoko yen ni o gbe yan lo ba rubo leni sugba awon meje akoko yen ma je mu kan ti bi olori oro won. Oh my God, e gbo ile ko ore shiro in the name of Jesus.
1: Amen.
0: O gbe yan o ti fi ore ma je mu ejiji re ranse bo o le se la ro yi o fe soda mewa o fe so re re. Oh my God, o de fe se je e gbo ati awon to lu wa ni do ba le lu 8800 bi ejiji bo gbogbo awon wonyi laaro yi ojo pe egbo eyan meji akoko yen je fun eni akan number ka wo eni meji akoko na akan number to fi ore eru bo re si atore didi ati maje mu yen to fe fi sile kon sile UBA UBA ni o oya 10 2 4 24 double 7 77 5 0 50 80 UBA UBA bole kan si 10 2 4 24 double 7 77 5 0 50 80 Christ ati leya da mata se lo ma ba pade be o ni ye awon to gbagbo lati agbara fun lati je omo lorun atun to boruko bi na egbo won bi to ba gbagbo o ri ogbo olorun bi je se iso ninu we joanu ori okankan ni e egbo o ni ti re ba gba olorun bo a fi di re mule ni amọ to ba gba wori re gbo wa de sere e wa wo yoruba don so pe mo sere ko gbebi o lowo kan ika ninu ni eyin meji akoko yen eyin lo fi mo pe olorun nikan lalagbara ati pe leyin olorun olorun nikan loku mo so bi woli ni kia yanu ko to ni eyan meji akoko yen ati gbogbo en to ma so re rubo leni mo ni le ko le
1: ame
0: gbogbo en to ma so ma je mu to ma so re je to ma so re ma je mu se so ati edidi re yen iyanu ma je in the name of Jesus.
1: Amen.
0: Go akan number na like us UBA 10 2 4 24 double 7 77 5 0 50 80 80 oruko to ma ri nibe Christ ati lele asamata se 10 2 4 24 double 7 77 5 0 50 80 akan number na niye bo se nda si ba ona si ogun re si corona ide re
1: amen
0: e gbo gbogbo eniyan afani kilo je teyan kiran jere aye ko so emi e koko sare ijobo olorun atorodo e gbogbo to ba kun yo olorun yo fikun gbogbo adu afolode bi eni ate yo ni wedding anniversary odun to bo yo duje lele
1: amen
0: lu ya dun fun okan wa bale
1: amen
0: e gbe ta gbogbo afeyan meji akoko ati eji te ti ore rubo yen eyan meji akoko ati eji te ti ore se rubo yen a number to o ko si re o na re ni whatsapp number mi to fi ma so eri re gbogbo won to ti ri wo so ba sise obi so ma so wa so eri to ba so eri kan wa le ri mi igba e wa wo iyen nikan wa ko gbogbo eyan to ba ni bere kan tabi keji number na ni ko lu o de le ni ka fi add ye ko le ma ri adura ta mata si ba kini number na 070 070 35 35 23 23 14 17 bo le kan si o 070 070 35 35 23 23 14 17 gbogbo eyan gbogbo eyan lo mura leni o awon ti joko le gbogbo eka wa ni service wa leni especially oluwo lona to ge tegbeda ibi ta ti ma gbalejo awon eyan oriwo ori buru amọ laanu gba ama rori ofe gba eni akan fe gbadua ni baba de se gbadua ama sope solo ti olorun ni kan lope to so olorun gba ope ma joba lo ma joba lo e je ka lo dupe lowo eledumare oba mi leni oju ajinde gbogbo

0: ajo ago merin koja belenja
1: emi mi mo ran won lo
0: a fi ba wa ago merin abo so gbagbe eko ta nko lati nu bele
1: ori eni ma oso
0: ibi jesu lati nu mari awun dia
1: baba jesu ara ju
0: mo wa so nkan kan o le mo yeyin eyin le mo lori ofe ati gbon gba na
1: Oya
0: awon
1: to
0: meje kan wa ti Kristi ra fun wa nipasẹ iku re ni ori igi agbelebu
1: balase ogun kon bo eni ma osho
0: lo ja ma bere gberu Kristi wo nle yin kegbe
1: Jesu ase ba Jesu
0: ori Jesu je bi nlo yin te ba ti ri kan meje ti mo fe da ko yi ti o ba ti farahan latodo Jesu ti won polongo fun yin sodo yin

mu yu mu da suru mdelas ade osuka yo de new vision egbe se te lati bo lonja lati fo wole ra awon oyin ran ti se ta lati bo lorun ja ejo te waju mi ba fomo te pe ni olorun oluwa re mi lekun ola mi lekan yi bi mba fi le ani lori ofe ati te sowo waju lori eto futa aro yi baba wa nu oluwa won ti sun Gabriel adedi ti ala oye lami gbogbo yin le mo won baba la se pe inu osu kejo odun 1911 en lagbo won bola mo tin ke won ni lagbo le bola abi bola eyin te ba mo e dakun yo ba lagbara die compound soko village ni lu ikire ni pele osun ni tin gbo won ta wa lo bi mo won ni pa odun fa oye lami ataya re mama rebeka re ola oye lami mama rebeka re ola lowo loyun on olorun ran lowo oru fo di osun mesan obi layo atalafia awon inu osu kejo odun 1911 ojo gangan n o le salaye fun yin ha inu gbogbo aye lodun number 3 ni baba wa inu omo meje ta fu pa odun fa oye lami ati mama rebeka ari ola ai komo afolomo o obi merin okunrin meta ha won ni kilo bi won lokunrin lanti ni e wa ja wo be ba ka bibeli iwe ireti Matthew be ka bibeli iwe ireti Mark be ka bibeli iwe ireti Luke won so nipa iran e ja wo iran ibo gangan ni iran to bi Gabriel adedi ti ala oye lami baba lase pe ti nbo oda e ja su eyin die iyen ko to di odun 1911 baba kan be ten pe lo ni fade baba re ni eni nje oni fade je omo oba nile ife o daye ife oye won ni aiduo ki won o nife o ni ai bere ki won nife odua won ni kokuru koga be ko bere ibe lati gbo pe baba re oni fade ti wa akoni ni baba re ta nso yi agbe ni ogboju ode ni pelu ogbowo ogbonu hey agbodo peri akoni yoba ni ma wi be won ni ka ma mu da lale sugbon akoko kan won ni baba ti nbe lori apere laafi oyin le fe won ni ansun won yan omo oye lara awon omo oye to leto oni baba oni fade wa to je paternal grandfather fun prophet Gabriel adedi ti ala oye lami gbogbo wa npe ni baba alase pe to ita koni ninu irin ajo igbagbo irin ajo emi leto lagelu ni won pe bi 96.7 fm okay gajoke ile fufu bala fele lele ibado won wa ni awon meji won leto si baba oni fade ataburo re sugbon gbo ya won lawon afobaje nile ife nigba na won nawo ga aburo ni gala won fi sori apere baba nla re ha won ni baba oni fade ni ha e se leyi tan e si doju oporu ha e so to
so to yin baba yi aye ti ni pe ni jati pe ke se sin won ni nu baba oni fadi odo emi akoni okun ha ni wa ma se ka biesi faburo mi fabada kaka kile oku ile oye asani hun kede ba de ayeri won ni baba oni fade ogbodo ifa orun mi la lo baba oni fade si osi ko si ni suru obe ki mwe ni ku agba oni ha baba mo fe ba fa ni gbolo oba ifa ni gbolo won gbe jale won jan iwaju opon ogbo won jan eyin opon ogbo won jan olumu latun olukaran lo si oni fade ni baba mo ngbo yin o fa fi lule oni be ni won le duo ha baba n ti se fun mi oda sugbon won gbodo ba nkan je won wa ni wa ninu ilu eto mi ni emi ni po yen to si oda wa gbo o oni fade gbo o o wa gbera bayi ona bi ta gbare o bo ba tin lo ma kiesi o ibi oba de to ba ti ri ta npe ni akun to po pe ha e wa gba ni se mo ti an pe ni akun esun ma won agba ibi oba de to ba ti ri ibe gan ni ko tedo si wa gbo o ogo ta oba waye ko se ni o le teri e male ibi on lo gan ilo ti di iran are o ti di olokiki yika agbaye be n to laye to lorun o se oni fade so ngbo oni mo nketi emi o mo o won lo ni fade gbera oni fade lo bi pa odun fa oye lami lodi ran ran o ku o tohun tawon eyan re nile ife won to pase bi asejuwe re fun won ni won ba lo titi titi ti won fi debi kan ta npe ni kire ibi ti an deun ni an ti ri akun beats opo idinu be ba dagbo ole won wa ni agbo ole ita akun nilu kire baba fura re Gabriel Adedi ti ala oye lami baba alase pe baba lo so yanya pe ha baba baba mi hey hey wani kini ko gbona kini kan re lo gbona o gbona gri he was a powerful charm lord asem belenu re ogun si nbe pelu agbe ni be alagbara ode ni baba lo fenu ara e so be looto ni baba Gabriel Adedi ti ala oye lami ko lanfani ati lo le ewe o sugbon o sise o akoni okun ni he works as a miller hey ngbo ya he works as a sawyer awon gbe na gbe na hey baba atun ma dako koto di pe eni oran wa soke pepe gege bi iko atiruju se wa ri ibi re yun prophet Gabriel Adedi ti ala oye lami
mo ki gbogbo ijo alase pe homes and oversee gbogbo yin mo ki o eyin te ti koja labe ipe yen ri eyin te da ipe yen mo eyin to je pe be le ti ri igbala kiko ninu Kristi eyin te tara iru ipe baba te ri iwosan e pe jo si di radio yin o akoni ninu rin ajo igbagbo oni baba se a le fi bi re a le fi we Samson ninu bibeli ta ti so nipa ibi re tele latenu angeli eyun le lanfani ati ri ninu iwe awon oba abi iwe awon onidajo ori iketala ese iketa si kedogun gege bi asa nigba ta bi Gabriel tan gbo mi ta bi baba Gabriel adedi ti oye lami oge ti ya re ti loyun re nu ni won ti mu okan keji pa odun fa oye lami ataya re mama Rebecca re ola oye lami won gbale baba lawo lo oni se osi baba eyin na ti mo aya yin ti ko yeyin mo fe fo kakeji mo fe ba fa ni gbolo oda bi asa ile yoruba ngba na won mo kan won ekeji igba ti fa o soro egbo o the boy's parents were told that the younger daddy tala o will be a great man in life but Ifa Oreku was not specific about his kind of greatness oyun to gba nu re yi akoni omo ni o yo je olokiki eni lasi ni pelu bi a se wi leti baba ati mama to binu sugbon ha ma boro se bota se mama ninu re ndun ladoju pe ha olohun omo se nwo aso wo mi se laanu se baba ninu e duju won be o ile olorogun ha won lo kun fun pe nija ko lo nu anu re ko la nini bi an se gbo tan won ni la won kan ti bere pe wo ki la gbe yo di eni la ha come di ni ba koya ba se bi tan inu ipenija to lagbara en la bi woli Gabriel adedi ti oye lami la bi won si o en la bi won si hey that the boy adedi ti ala o be a great person in life immediately trigger a series of battle as the boy even at age 6 could not stand up as his peers but could only crawl while his mates were already out there playing football and doing some household chores when baba pa mo odun mefa ko le rin idini fi nwo ha ki alade ebe ele ni nla ni eh yo di nla na yo di nla opo gba ni won gbianju lati ran pada sodo eni oseda re ama eni oran wa soke pe ogba ko gba sugbo ba se so nipa re pe eyan la ni oje bi se ndagba si ni nta ran wa soke pe ni nfarahan ninu ise ninu iwa ha eyin na ti mo pe nigba na baba ti bimo okun igbagbo yoruba ni pe odo omo okun nikan ni ta npe ni pe to arole eyan lo wa o ti pada bayo so mo ti erole ni sin okun role obin role
okun ti pende jati ya re ni e wa bere ke baba odun fa oye lami nko isele kati esele won ni baba fura won won gba oku ode lo odidi odun marun gba ko eni an fi wanu gbe ti won do de ran ki ele lo wa fa je pe mama nikan ni foju wi na ipenija eleyi ti baba woli agbaye ni Gabriel Adedi ti alawo oye lami toni ni bere pepe aye re ha bo wa nirin ajo se lo ha ti bere itan e wa iwe kan ta sagbe kale re ta pe ni the acts of the Holy Spirit in the life and ministry of Prophet J.A. Oyelami between 1911 to 2016. Ewa we ye o. Be ba dori oke ala sepe ni lukire. Eri. Eri mbe. E topa sere. Eri. Ha. Ojo ti lo. Ah. Eja lo bagede. Loko. Ati laya futa aro yi eja lo gbagede loko ati laya futa aro yi mo n pada abo o mo se kene mo n pada abo irin ajo emi na le to irin ajo emi na le to ah o mo je mo ke yin bayi o ah mo mu ah go take am abi se I no go take am ni ah I go take am Ama ama ida. Ada mbona. Aje se bayi. Yesu o nlohun kesi gaga jama. Yesu o nlohun kesi gaga. Olorun la

praise the Lord. Adupe ni owo Olorun fun ore ofe ti a ri gba ni osu to koja osu kerin. Ajejun dupe lowo Olorun fun ore ofe ti Olorun fun wa lai tun wa ninu eko ro Olorun ti a n ba lo ni osu karun. Adupe lowo gbogbo en ti a n gbo ohun wa. Olorun Elidumare yo di gbogbo ile kokan mu wala ode ni sele. Olorun emi awon woli agbe oga tori pe iwo ni Olorun gba ope wa. Ayan pupo fun ore ofe to fun wa Jesu omo Olorun gba eyan wa. Gbogbo ese Oluwa dariji an lo ninu oro na Oluwa darapo mo emi memo ile ti oro yi bawo okan kokan tabi eti to ba gbo oro na emi mo jo sise igbala ogo ni fun oruko Oluwa Jesu.

a se idanileko lori ohun ti a pe ni igbala ti a de soro lori igbala sugbon ni osu yi ohun ti a soro nipa re ni ironu piwada opolopo wa lo yo lori igbala sugbon ti a ronu piwada idi niyan ti e fi ri opolopo ninu ijo olorun isesi won ihuwa si won oni ye pada awon eyan de ma wo wi pe sibo lo ti gba jesu ni oluwa to lugbala ni sugbon tori pe o so pe ohun ti deni igbala nigbati ohun gangan fun ra re ti o ronu pe wada e ri wi pe iru eni be yo ku die fun kato inu we Matthew chapter 4 verse 17 oni e ronu pe wada nitori ijoba orun ku si dede ironu pe wada re ohun ni o so opo mo olorun ohun ni o je ki a fun o laaye ni ijoba orun igbala toni lai si ronu pe wada anfani re oko jodo pastor ati ijo sugbon ironu pe wada re iyen ni o fun o ni aye o dabi eni ti o de airport to fe travel sugbon ko mu iwe pelebe to fe fi rin ajo bo se lo ni o se pada be egele ni ironu pe wada re ironu pe wada eni kokan o se pataki idi niyan bo ba lo gba jesu ni oluwa to lugbala ro dada wipe kini jesu gba lowo mi because eni to deni igbala ti jesu ri nkan kan gba lowo e asan ni o igbala yin o ni ituma e ri bayi peteru wipe ti a ba bere idajo lati odo wa nibo ni awon alaiwa bi olorun yo yori si eyin ayanfe e ronu e pe wada awon igbe aye kokan to wa ni owo eni kokan e ja gbiyanju lati fi sile iwe Mark chapter 15 o wi pe e ronu pe wada ki e si gba eyin rere enikan aba awo moto o je obirin o wa fe wa asu eyin rere nu moto awon baba wa lo so fun mi o ngba ti won ko wa ni Bible College won ni bo ni e se wo nu moto o wa lo fe wa asu eyin rere brother kan be nu moto brother yen ni ogbodo wa asu pe to ba so ohun ma di mo so sister Esther wa first lati fe wa asu eyin rere bi brother yen se ra mu nu moto niyan ni wa nfa o wa so fun awon eyan wi pe awon to n wa asu eyin rere amo bi won se mura e wo sikert won e wo mura won a fe se nkan toto ninu igbe aye ti o dara a fe polongo jesu ninu ago ara ti o dara se eyan le para ye erofo ko wa nu aso funfun to wa ninu ile re to fun to da so le gbe wo yo ba aso funfun yen je be na ni igbe aye ti olorun fe gba lowo re to ba nlo igbe aye lo bayi o ni bi kankan to fe de si leyin aye yi mo de ma so fa awon eyan olorun o so gbede ki odun to lo laye o fun yan o be boye odun bayi lo ku o ni atagba ati ewe ni o dide duro ni waju te idajo to ba dun to di mowo yen to di mowo to fi sile ojo kan ojo kan ojo kan ojo kan ti iku ba lo de be olojiji inbo lo ya si iwe Isaiah apostle chapter 17 verse 30 o wi pe igba aimo yi ni olorun ti boju fo da sugbon nisisin yi o pase fun gbogbo eniyan gbogbo lati ronu pe wada igba imo igba imo ta nso nipa re ki se igba to gba jesu gbotan to kan so wi pe kolon sa fun wa lori ofe olorun sa nu wa na ni emi sa ilera fun ara o gba pa re o gbese re so mo gbadua lagbara olorun awon mogun emi ronu pe wada yo wo nu wa fun ti osu karun yi a wa si danu duro lori wa su a tun tesi waju ninu re ninu osu to nbo mo de gbadua pe ile ati gbogbo to ngbo emi ronu pe wada yo wonu wa loruko jesu omo olorun okan wa o bale oruko jesu mo gbadua gbogbo eyin eyan yi gbogbo agbara tin tako igbalawa gbogbo igun tabi majemu idile to yo igbalawa lenu loruko jesu o ma gbe na sa o lemi o saanu fawon temi o saanu emi o se iyonu fawon temi o se iyonu fun momi iye fun iyonu sister iyo fun anu gbogbo ese agbere gbogbo ese ipaniyan iwa ija ete ti rora yin pin pe e le ranu gba mo loruko jesu loni e mo saanu fun yin e mo gba yin o so yin di omo

0: tun pe atunku amojuba ara wa lekan si a dupe lowo alawurabe oba toni dede oba seyowu oba dagba mo paro oye oba ateni wijo oba to po koja riri tan oba to je pe on lo mo ibere ninu opin on lo mo opin ninu ibere oba to ngbe arin mo ibere ati opin oba to loni to lana to tun ni ola to ni ojo gbogbo oba to ti nbe kayi o to mo be oba ti nbe nigba ti aye si nbe lowo lowo oba ti o si mo be nigba ti aye oba ni si mo adupe o fun anfani alailegbe yi to tun fi fun wa to tun je ka tun jiteni eni ojo keta din ni ogun osu karun odun 2026 afiyin ogo ati ola fun oruko mimo re o o seun gba awa dupe be la wa nse ladura wipe yi to ku ninu odun yi ninu anu ninu opo ojurere re oni ko je ka fi lo ninu ayo ati alafia ami atami first of all sinjo mimo akanji ko yin re eyin jo olodumare ti o se fi gigun okon joseph ajo ko bi en tin fena nlo ko temi nja o etu kabo si gbagede edo ki iroyin fun tojo osin mi sunday lagele won pe bi oke gajoke ile funfun la kale si ni felele ni lu badan awa na si ko olorun ba lo ni ori be ekule
1: eku oju ma layo lakotun eku oye totun la peregede ka ki igun mererin agbaye toja kanin lagelu fm oke to gajoke ile funfun balau felele mbadan to nfe de iyen lo ro toni orun ni ku ikeke lorun kasu kaji awa mari dise eledumare ni o adupe lowo alawurabi atun ato opeda pelu wipe awa la le wa eyin na la si ba o yen fun ti oro oni edo ki la pe loni ojo isegun a segun le a segun lode o
0: amen
1: loni to wa lojo isimi isimi ayo o na ni o je fun gbogbo wa o
0: amen
1: ba se o njade lo sinu ijo olorun gbogbo yala ijo alasalatu la nlo tabi inu sosi gbogbo e bi adura wa le ta ti gbe si waju eledumare oba oki oba akirisori onibu ore yo fi ase down oro ti jade o ase tele ere si ti bere si ma fi ara han
0: be ni o
1: haleluya
0: edo ki royin ni
1: o kilelu o hale fun to ro ni ni ikani lagelu fm oke to gajoke oka ojo kan won we royin ojojumo le wa nigeria o se be won ti wade o be se wa ngbo wa ketekete e mo tete ati gboju o wa o live and direct lori facebook pelu lagelu 96.7 fm oke to gajoke saaju on gbogbo temi tayo oye ladun aboro loko mi eja pegbon kan ba pegbon jinijini bi eni ojo ramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani faka kan jeko
0: ami atami
1: e se te ngbo wa
0: e ti mo wi pe ba ba ti de awon koko eyi to suyo ninu we iroyin ojojumo le wa on la mo kokko lanfani lati na si eti gboyin be si re awon agba moni moni awon baba wa moni moni baba wa moyan moyan won ni e mo to ba ti loju opo nle irufe e mo be ki sare sa ati ko won de ni biba ka be si ni mo si won fun ni eni tere ejitere akoko eti won lanfani lati na nbe si eti gboyin to je koko royin ti edo kita aro tini o na ni mo na wa gan ninu we royin punch eleyi to je nto ni se pelu eto eko nibi ti an ti yojo oro sita o lakata ajo eleyi to nri si idanwo ajumo joko se wole eko giga ta mo si ajo jambu nibi an ti nfi oro lede wipe ko din ni million mejile ni ogun ati ojile ni egberun lona edegbeta o din meta to fi mo irinwo ati mokanle ni aadota awon olukopa ta mo si candidate iyun 22,573,451 ni won peju pese joko foruko sile fun idanwo UTME ati iwole ni san san laarin odun 2015 sodun 2026
1: o da be agba osi ilu baje ba le ile ku ile da oro
0: be ni
1: o ni royin to nbe ni waju temi yi wo pe nti omode gogi iroko ni ti ori ori ijoko lawon agbalagba o ti ri o are le wa Nigeria tele good luck Jonathan on lo ti fi edun okan re han lori bi eto oro aje se yinrin si ni ti butoro le wa Nigeria to si wa ro omo Nigeria wi pe kan mo gba wi pe gbogbo bi nkan se nlo fiaga fiaga yi kan ma wi pe bo si e orinu ke se bo si e kori o o loro to njade latenu are Nigeria tele good luck Jonathan
0: okay o mi tun re eyi ti won yoju oro sita o wi pe abenu gan ni ile asofin ti ipinle eko mudashiru obasa to fi mo yusuf buhari won ni eni ti se omo are le wa tele yun muhammadu buhari won ni won wa lara awon ekan ile ti ticket ati soju egbe oselu all progressives congress apc ninu eto dibo si ile asoju sofin ile house of representatives lodun 2027 toja mo lowo o
1: eje atun lo pada sinu iroyin punch ibe ni mo ti muro imi to nbe nwaju mi le to nsafomo wi pe ajo agbaye oni to nri si biboju anu woni ta mo si Amnesty International oni o ti kesi ijoba apapo le wa Nigeria wi pe ki won gbe igbesi akin lati re daju wi pe won dola won akeko ti awon ajinigbe jigbe ni ipinle Oyo ati ipinle Borno lowo lowo bayi punch on loko o
0: lori iroyin eleyi ti o menuba o na lo mu mi ti mo fi ta kankan lo sinu iroyin eleyi to je pe iwe iroyin punch o na lo ko iroyin ohun sita o won ni inspector agba awon olopa le yi Olatunji Diisu nlo ti se abewo si awon agbegbe to wa ni ijoba ibile orire ni ipinle Oyo latari ikolu alagbare yi to waye ni awon agbegbe ohun ati isele ijinigbe eleyi to waye nbe iwe iroyin punch on lo punch e sita o
1: o da eje atun lo tara sinu iwe iroyin punch yi bakan na
0: okay
1: ogbon tagi tagi agbejoro aja fun eto omoniyan san Femi Falana oni o ti ro ijoba apapo le wa Nigeria papa julo are Bola Tinubu
0: be
1: wi pe ko gba itoni lowo olule ise eto abo le wa Nigeria yato fun ko ma rogbo kule oro latenu are Trump ele ti se ti orilede America lori oro ti se ati gbogbo ti awon agbesumo mi ni Nigeria punch on lo ko o
0: okay omi tun re to jade lakata minister fun oro odo to ni se pelu idagbasoke awon odo Ayodele Olawande won lo ti satuyan ifarajin ijoba apapo le yi lati ri si idagbasoke awon odo ati riro awon odo lagbara lati pase ilana bankunwo kan eleyi to se pataki pataki be kedere Olawande o te waju fowo idani loju soya o pe eyin odo e lo fokan bale osan oso didun fun yin mu
1: o da ri se ni arika arika sire baba iregoni ajo to npese eko kari aye Universal Basic Education Commission on lo ti fide oro mule wi pe awon ipinle mendini ogoji 36 state te mo olulule wa Nigeria won gba apapo owo kan to je billion 5,600 naira o le pese pese die 605.89 billion naira gege bi owo na laarin 2005 si 2023 woni owo yi o je owo idasi eto eko kari aye papa julo ti alako bere ta mo si Universal Basic Education Intervention Program punch loko iroyin bo lori e lekun keke
0: omi tun re eleyi to ti akate egbe oselu People's Democratic Party PDP lusita o won ni egbe oselu on ni won ti fi igboya han wi pe awon ijoko ipo pataki pataki ipo kanrin kanrin ni ile asofin agba le yi ati ipo are ele ti kini ohun se be to bo mo awon lowo won ni lodun 2027 ninu eto dibo apapo eyi ti o waye won lawon lawon pada gba ipo awon tori pe bi olodi o ba ku won ni ojude re ko gbodo ugbegi o be kedere won ni nto fa to fi dabi eni pe aja nlo wa ni agbara ju esuro lo to fi wa padida ti esuro fi wa padida abi ti o wa padida ti o wa nle only awon won ni oro un ko se leyin bo ti se je pe awo abenu eyi ti nba egbe oselu ohun ti nba afin dande ati ejo loni ejo lola eleyi to wa je ki opolopo awon omo egbe kikini o wa toju su won debi wi pe olojuran gadan won ni ko le bo abere o won ni lofa to fi je pe awon kan wa wo wi pe akini on ti e ti wa su awon asiko ti to ka won ju aburada sile ti ko wa won te wa nta koso bo sinu egbe oselu mi amo pelu bi nkan ti se ri lowo atunse ti kini on ba bo yi ti o si dabi eni pe titi ohun o ti fe mo gerege be lo fokan bale o gbogbo ipo kanrin kanrin ta won ti padanu awon gba kini ohun pada
1: o da je kemi na o tun lo taratara si South Africa ibe ni mo ti muroyin to nbe nwaju mi to nsafomo wi pe are lewa are yare fun egbe an yoruba to ngbe ni le okere ni South Africa omowe olusola agbeniyi o na lo ti ke si senator to soju ariwa edo edo north adam osioma le pe ko jawo ninu iwa palapala bi ilu apala pe ko ye paro lewe lori ikolu to nwaye ni orilede South Africa le ta mo si xenophobic attack ipe oto ni tin sele oto orin ti opolopo awon adari wa nbi ele ti won wi ope ki osioma le ko jawo koti koti o
0: oda eja sare lo po lowo oja tori baba ni bikini on se po ni waju wa la se ma mu wa fun yin a le mo lanfani lati tusu re desale koko eja po lowo oja ngba ba pada de e lanfani ati gbo wa o
2: edo ki iroyin
3: Eni tan wi ode Alhaji Ayafolorun ode
4: amako amojuba o Alhaji Adebayo apena Ayafolorun wolu adupe
5: aku araya ojare aku orire Alhaji Adebayo apena Ayafolorun you are welcome Alhaji gbogbo eyin te fe ni de ni fola dola lojo si nigba ta Alhaji dakan wale won lo ton ke eyan mi o to mo pe won ti e wa nigba na lohun ba won ti wa lati bi se njamfani adu ati osan tedumare gbo wa Alhaji Ayafolorun se la won alawo funfun pa pa njamfani won arun abaisin leyin wa nrawo ebe pe ko san ko lo igba aye le nfe ko tubo rorun ona to dile fe ko la ke yi to la o ma ti dimo e ma bo gbogbo eyin te wa fe dupe ojo leyin te ra alhaji lojo sitan tolorun si gbadua alhaji Ayafolorun ti de bayi o number won ni yi 08033277347 08033277347
4: alhaji Ayafolorun o de
6: Ibadan Mega Crusade 2026. Eyin ara ilu Ibadan, e ku orire o. Ipela kan ti de lati odo Olorun wa. Ijo God of Fight calling for all souls ministries npe yi si ipade agbara lojo meta. Eti o ma waye ni ilu Ibadan. Ti a ku orire nje ase tun dari gbogbo aye. Authority that leads the whole world. Eti o bere lati ojo kewa si ojo kejila osu kefa 2026. Ipade yi o ma bere ni agogo mere irole. Ibi ipade ni ile iwe oba Kiyere Memorial High School. Alubua Bashonu ru ije ape Ibadan Olorun lati ni ranshere Prophet Odedoyin Olaumi Ezekiel ti seton lati pa gbogbo ko pade pelu wa agbara ati ise iyanu Olorun yo se ohun ti ko sere ni ilu Ibadan nipase pade yi aro yo rin afoju yo riran Christ yo gba iwosan ireti yo pada wa ibukun itupale ati oro asotele yo wa eni ti Olorun yo lo fun ise mi ati agbara ni Prophet Odedoyin Olaumi Ezekiel seton lati gba Olorun ipe funfun fun gbogbo ko pade awon boss yo fe wa lati gbe owa si bi pade lati iworu mokola challenge ojo egbera priri igbare ti de won pelu igbagbo e si gba ohun ti olorun ti pese fun yin fun ibere pe 08032803045 tabi 09057137367 e tun le tele wa lori ayelujara prophet Odedoyin Olaumi Ezekiel ma se pada seyin olorun duro di o
7: ní West Midlands Open University. A mú kí ẹ̀kọ́ wà lárọ̀ọ́wọ́tó, kó sì rọrùn lówó tí ò fani lápòyà. Ètò ìgbaniwọlé ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó sì lè bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ẹ̀kọ́ rẹ pẹ̀lú owó tó kéré tó ẹgbẹ̀rún 2,000 naira. Fún abala ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan course unit, yàn nínú àwọn ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tó ní ìgbéléwọ̀n káàkiri gbogbo àgbáyé bíi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication àti Educational Management. Bí ló ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ilé-ìwé girama, Direct Entry, àbí o fẹ́ ṣàyípadà HNDC Degree University, ó rọrùn pẹ̀lú WMOU. Kàn sí wa nílùú Èkó ní No. 1A, Ọba Akran Avenue, Ikeja, Nìbàdàn, àwa ní White House, Adéwumi Street, Fẹ́lẹ́lẹ̀, Lábẹ́òkúta, .ICT Institute of Technology, 52 Ijema Àgbádo Road. O tún lè kàn sí www.westmidlands.edu.ng tàbí kó o pe 0704-700-0167. Tẹ̀lé wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ @WMOU Nigeria. West Midlands Open University. So àfojúsùn nípa ètò ẹ̀kọ́ rẹ di mímúṣẹ.
8: Sa beyan lowo loro bi kon koyokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airo rusun ara tita sagun sagun keyan me dagba pupo ko ma re koge koge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o sese bo lese yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori si si ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeli jeli aile mi dada idakole ko ma kunrin o ma le se Arama gbẹgbẹgbẹ Aromalegun igbese kamankia ni pataki lati de gbegbese ni kiakia keda o wa laparapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gbalode nbe faye o lati mo bi arun sapamasi kan si toni toni aba healthcare egbe le baba lam adesina gomina pili oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mo joyin lola complex iworo odi badan telephone 08033715988 08033715988 enta tojo ale lomo toni toni
9: Kokoro aseyori ti yan fi le bonu se atosi Vitalis lo nje ona abayo kan ti yan fi le bori kosikosi ojojumo Vitalis International ni Vitalis International biro ni lagbara lile sewo gbe didaduro digbi lairogbo kole joba ise ti won niyan awon ero lorisirisi lo ti wa ni Vitalis International lopo po yoku lowo ti o gajara nipase e ka le ise wa Martin Tech Industries awon ero bi palm oil mixer and digester pure water machine ice block machines gari processing machines popcorn and palm oil machines duck mold and nylon machines Vitalis International asiri oko owo aje yiyoni ninu ise ohun osi be bara won tan tayo laarin egbe Vitalis International ni won rogbo kule awon gaga lasiri ati rowo ti bonu gbobu kata laisanan ni ara tokunrin to birin to mode tagba Vitalis ni won ko bere fun iwo nu se kan si Vitalis International loni Vitalis International lo fe gbekegbe pelu GT Bank Akinyemi Bus Stop Ring Road Ibadan o ekurere alaye 08056046055 email ademula.1@gmail.com Vitalis International ona bayo ko nu ise ohun osi to daju
10: Olore lo ko ma pon mi o keru todo olore lo
11: oku olowo oku odun oku otosi osu mefa oku olomo ati etetan ni loni lo pe odun 37 years ti baba wa pa Samuel Olani ogun kayede ti lase ijesa fi aye osese yi sile baba oninu rere oniwa tutu bi adaba pa Samuel Olani ogun kayede lotito ni wipe osun laye olugbala sugbon gbogbo se re fun sibe oju re dara be ni eyin re ko baje pa Samuel Olani Ogun Kayede o fana gbogbo omo re de gongo iranti odun 37 re re bi ana gbogbo omo ara ore gbogbo bi Ogun Kayede lapapo titi lai la ma se ranti re Samuel Olani Ogun Kayede iwo lomo ojo kan ojo to bori egba oda omo ikemode oro oguse omo saro okitan tilu lase ejesa omo amurere bopon ri e omo omugba roja fetiko lawale sun re o Folake Adioti ati Ajibala Ogun Kayede lo nkede fun gbogbo ebi

0: E ka bo pada.
1: Yes ke.
0: Iroyin te sowo waju o.
1: O we ni tin kayala.
0: Abi?
1: Oka.
0: Kika o lagba.
1: Nti kini, si kini.
0: From 95. O si di 200.
1: Benja.
0: Kini on lagba po.
1: Kan lo sha.
0: Egbe re lo po se lu ni. Okay, won ni inspector agba won olopa le yi, Olatunji Diisu. O ti se abewo si awon agbegbe. Ni ijoba ibile orire to wa ni ipinle Oyo latari ikolu alagbara to nti isele ijinigbe yi to waye nibe gege bi atejade ti se fidi e mule eleyi to je atejade to ti owo alukoro le ise olopa ti ipinle yi DCP Anthony Placid Lucita ni ojo abameta Saturday won ni atejade ohun o na lo yojo e sita wi pe inspector agba olopa le yi O na ni inu ri odun si isele na eleyi to si ka nu to kedun pelu mo lebi awon ti won padanu emi awon eyan won lasiko ikolu to waye ni wakati aro ojo e ti Friday won ni lasiko abewo ohun inspector agba awon olopa le yi o na ni o se ipade po pelu commissioner olopa ti ipinle Oyo CP Abimbola Ayodeji Olugbenga PSC MNIPS ati awon ekan ekan nidi eto abo nebi ti won ti jabo awon igbese yi to nlo lowo to je igbese eto abo eleyi ti won ti gunle leyin awon agbegbe ti oro na kan won ni atejade on lote waju yoju oro sita o pe asoju aluko oga agba awon olopa le yi nlo fowo dani loju soya fun awon olugbe awon obi ati alagbato pe ile ise olopa le yi ni ifowo sowopo pelu awon ajo eleto abo yoku ni won kankun ayan ayan won lati se ni awari to bi wa nkan obe latari ati ri daju pe awon ti awon ajinigbe won yi ti won jigbe o na ni won ri won ti won si gba won pada to si je pe won tun fi kele ofin won fi gbe awon oniwa odaran won yi debi pe won wa jo palongo ni waju ofin osoro ilekun sugbon iwe iroyin punch ninu re nle ti ba eje nsi enu mi ni dede sibi tori ijoba asiko
2: o da eje kemi na o tun mu eleyi koyin papapa iroyin lo nsafo mo oro di mimo wi pe ajo tun si boju anu wo ni lagbaye Amnesty International oni o ti ke gba jare lori ikolu ijinigbe tutun to waye ni awon ile eko to je ti ijoba papa julo nti buturu Nigeria to se nlago ikilo pe iru e gbodo tun waye mo o latari bi eto abo se yinrin si ti eto abo ti yinrin si wa ndumo oru mo eto eko ajo ifi oro sita loju opo otakun agbaye hex lanoju abameta Saturday nebe oni won pe awon agbebon o na ni won se ikolu iyen ni apa ariwa le wa Nigeria ati ni ekun gusu ni ojo kan soso le ti won ji omi le ngbe awon akeko atejade safomo pe lojo ketala osu karun odun yi ati ojo kenla osu karun ba kan na awon akeko to je meji le ni ogoji o na ni awon agbebon ni won ji gbe ni ile eko kan papa to wa ni Askira Huba ati ijoba ibile Chibok ni ipinle Borno ni Northeast be lo fi ko pe ni ojo kedogun osu karun bakan na ko din ni ogoji awon akeko ti won to jigbe ni bi ikolu ototo tun waye ni ijoba ibile Oriire ni ipinle Oyo Amnesty International wa lagu kilo wi pe seri awon omo ti won jigbe yi o na lo je pe ibudo ototo won ti gbian le ti won ti ijunle bayi to n pe ijinigbe lemo ti n waye yi oni o mu ki opolopo omo lebi mu omo won ku ni ile eko ti won si mo to kasi pe tori eto abo la fi se be idire ti awon fi lo ago ikilo ta se n ke si ijoba apapo le wa Nigeria wi pe ki won jigiri si ojuse won tori to n farahan ni wipe ni se na oni won ti n bo rele ninu ojuse won ni Nigeria be in lo ye pe ko ye ki won laju le ki eru ikolu be ko tu te waju ni Nigeria punch in lo ko
0: omi ture eyi to yoju oro sita wi pe abenu gan ile asofin ti ipinle eko mudashiru obasa ati eni ti se omo okunrin fun are le yi tele muhammadu buhari yusuf buhari won ni won wa lara awon ekan eyi ti ticket ati soju egbe oselu all progressives congress apc ninu eto dibo si ile asoju sofin ile house of representatives ni odun 2027 to jamo lowo won ni eto dibo abenu si ile asoju sofin ile yi ti egbe oselu apc nlo waye lojo abameta saturday yika ekun ti se federal constituency eleyi to wa yika tibutoro orilede wa nigeria ti je otale ni odun 360 won ni saaju eto odibo abenu ohun won ni egbe oselu na ni won ti ni awon olukopa ta mo si aspirant merin laototo eleyi ti won fe kopa ninu eto ohun na ni won o koju osu won won ni yika ekun ti ipinle ondo bauchi Ebonyin Kogi ati ipinle Rivers gege bi akowe eto polongo fun egbe oselu na Felix Moka bo ti se yoju oro sita ninu atejade nlo ti fi sita wi pe awon merinla o na ni won o ka to ti won o si koju osu won lati kopa ninu eto na ni ojo abameta saturday nigba to yanana oni awon olukopo ohun ni won kuna lati wo eyan kankan ninu ayewo eleyi ti igbimo to ri si ayewo yin o screening committees ti won se fun won won ni lara won ti won ni won o lanfani ati kopa tori pe won o koju osu won o na lati ri awon ti won wa ni ile asoju sofin ile yi ti won je merin ototo edowa igariwe lati ipinle eboyin adasin na listen ati awaji imobek abiante lati ipinle rivers to fi mo boma good head ni ipinle rivers bakan na won ni awon mi eleyi ti oro na tokan o na ni adefisoye tajudin oluwasegun ategbole seun ajongbolo arowolo ayodeji marufu ibrahim oseni oyeniyi olaleye adedipe osen basiru belo sani ogembe ati ogagun feyinti yun e komodo john opara moka nlote waju yoju oro sita o pe ayewo na o na ni won se ni ibamu pelu alakale eleyi ti won gbe kale eleyi to si je pe nigba to pari oro re won ni ko so idi ti awon ti won menu bayi ti won o fi lanfani ati kopa eleyi ti won fi ni pe won awe won yan kankan kini ti won se gan ni pato sugbon to sa nfo te le ni pe awon merin layi o na ni won we to si awon awe debi wi pe won o ri kankan yan nitori idi eyi won o ni le kopa ninu eto na o
2: oda be ka wa si ipinle oyo nbi yi papa julo ni ile ibadan lori oro egbe oselu apc le ti won se eto ribo abenu lati mu omo oye ti o soju awon ekun ribo apapo lo sile igbimo asofin apapo keji nlo abuja o awon ohunwoye ni won fidi oro mule wi pe eto ribo abenu na lo bo se e ko lo be ni ko si idarudapo lasiko eleti eto idibo na eleti o waye be ni won wa n toka si pe be na lo mo wa sori o ni ijoba ibile akinyele ati lagilu iyen akinyele lagilu federal constituency lohun leti won fidi oro mule wi pe honorable akimoyede olafisoye wasiu oni o ti yan yo o to ti gba ticket bayi lati soju ekun ekun dibo na ni legbimo asofin apapo keji ile wa Nigeria fun igba ikeji be ni won pe asofin tawo yan mo si lafi in lo fidi awon ojugba re mi janle le ta ti ri honorable Sulaiman Amidu Ajibade ati honorable Danladi Ajawo wasiu le ti won pe alafu gbanagbana ile igbian sele ti won pe amọ egbe oselu APC lati ward to je 16 ni 30 to je ijoba ibile akinyele ati lagelu won tuya ta ni olopo yanturu lati lo reto seyin la fi be ni pe nigba won se n ba won niroyin soro leyin ti won ti n kede en to ja we olubori won pe amọ egbe oselu ti inu won du ohun o ni won pe a dupe pe ba won se fe ori be na lori emila oni yo si wi pe honorable akimoyede eyan la fi soye o na fe ko pada si lu abuja lati soju awon eredi re si ni wi pe e mo ja tena wa je o kaju e o si ka to o faraji fun isokan egbe be ni won to yin lawo ti won to lu ni ogun enu ba kan na pe ati mo se bo re to nti awon ise takun etoro nlagbara loloko ojo kan ile to nse ni ekunribo na in lo fa ti an to fi to seyin re be ni won pe awon me egbe oselu yi papa julo ankan ile to won lati won sehun nla lopon leyin eto ribo ohun won ni pe won dupe pe okun iyen pe awon fe ki la fi o pada be in lo ye pe be lo si ri nitori pe ahan ni igboya anu re dire to fi nse ati leyin fun be ni won ke si gbogbo amoye yoku ki won fo so wo po lati je ki isoke egbe oduro ke egbe le ba se ase italaka sepo kodibo wole ni 2027 ewe kawawa si ipinle oyo ba kan na won pe awon oludije mefa ototo ti won je omoye labe egbe oselu APC All Progressives Congress ni ipinle oyo nbi oni won papo won da itojo oju kan ko le ba o susunsu ni won ko iwe sowo si are Nigeria Bola Tinubu be oni won ko minu iyen lori wi pe esun ipe ipasipa iyo makaruru ati ramoyi boni lori to ti mimo dume oru mo esokan egbe saaju eto ribo gomina ti 2027 awon omoye na ti won ko ra won jo papo soju kan ile ti ati ri igba keji gomina ipinle oyo tele iyen engineer Rauf Aderemi Olaniyan ari omowe Adewale Kolapo Karim omoba Musbau Asatola Asanike amofin Hakim Agbaje onimero Ayodele Hakim Alao omowe Ololade Usman Bakare gbogbo won ni won se ikilo won lago ikilo ta lori nkan ti nlo bayi nyu egbe oselu awon ti won wi pe omoye kan ile ti o dabi ipowo re lewaju bayi senator Sharafadin Ali ati awon mi ninu egbe oselu APC ongaga na won fe ra omoye ibo awon lorun ile to si je pe agbekale to nti ero mo egbe ati imuyanyan egbe won ni won fe ti aso re bonu omi o inu letter ti won jumo ko papo yi nibe oni awon omoye ti won kura won jo yi ti nfidi oro mule wi pe seye meja tara wa je pe won tin lo re fowora awon erobi ti mu bayi o be in lo je pe ipade loloko ojo kan won se pelu awon ikankan lati ri wi pe won pa iro lewe wi pe awon ni awon eyan ni ese kuku be won ni won fe ri pe ani erongba ti won na ni won ra bo gbogbo egbe lorun se ri awon me oye eleti awon etiketa yin ti won o na ni won pe baba si gbagbe ipe iru nkan bayi o na ni o waye oni 2023 ile to se foko so soko fa iborele APC ni ipinle oyo ti won pe kiru re be ko mo waye mo tori pe asise gba ni biro asise be ba waye o le soko fa iborele egbe ni 2027 pada won wa ra webe si are Bola Tinubu ipe ko ete gbe igbese nipa kike si gbogbo omoye patapata ki are o si wa toka to be se fe rin ri fun gbo omoye ki alaafia le ba joba ninu egbe paapa julo ki ikore ni janu ko le wa nu egbe oselu APC ilana laare bure pin dogba dogba ko le ba wa ki sokan ko si le duro siremu ninu egbe oselu olosusu owo awon omoye ti won kura awon jopo yi oni won si te waju ile ti won wi pe looto ni lo je pe ilana ti won ma mu omoye kan dondo ti o gbo omo egbe yoku ti won si se atileyin fun o je ilana lati mu omoye ninu gbogbo egbe oselu ti o si yo egbe oselu APC le sugbon oni ba se to ara ilana ta fi to o na ni kasira ni o si ni yan enikeni ni iposin won jo joku loju kan ni won si jo ru yo gun won fe gun otoloto ko to di pe won jo papo fine kan le be ni won lago ikilo pe igbese lati ra omo oye kan dondo bo gbo egbe lorun bi pe eleyi le fa ipinya o si le fa iya lo ninu egbe be ohun lo le mu ki okun egbe gan ki o borele ninu eto dibo tin bo ninu letter ile ti awon mo yo won popo ti won buwo lo ti won si fita ohun na ni won ti safomo oro hun awon mo yi ton wa popo ti won panu po baba kan na ti won fi oro ta lati ri igba keji gomina ipinle oyo tele onimero rauf adiremi olaniyan omowi adewale kolapo karim omoba musbau asatola asanike barista akim agbaji engineer oyedele akim alao ati omowi ololade isman bakare
0: gaga bi ati mo wi pe asun ki ko ire asa lo sile won ni enikan to wa lara awon olukopa eleyi ti won jigbo fun ipo asoju sofin ti o fe lo soju ibarapa east ati ido federal constituency won ni lo ti ni pe ko si ooto kan ninu oro eleyi to n jarinrin eleyi ti won fi sori ojogbon majid alabi wipe eto idibo abenu ti egbe oselu APC to je ti ipinle Oyo on lo lo ni rowo lo se lalaafia won ni atejade eleyi to ti owo eni ti se alakoso agba yun director general fun iko ipolongo ti otunba masolanu adeolu yun otunba masolanu adeolu campaign organization to ko eni ohun si nje opa doja abiodun lo ti yoju oro sita pe akiesi tohun ni won ti si si oro kan eleyi ti o je iroyin ayelujara yun online news report ton jarinrin eleyi ti an fi sori eni ti se alaga igbimo eto idibo abenu ti ile asoju sofin egbe oselu APC ni ipinle Oyo yun APC House of Representatives Primaries Committee for Oyo State eleyi ti won yoju oro sita o gaga bi iko to nri si ipolongo fun otunba masolanu adeolu iyun otunba masolanu adeolu campaign organization bi won ti se filede pe ko si ooto kankan ninu iroyin ohun eleyi ti won yoju oro sita wipe ojogbon alabi nlo nfi oro lede pe eto idibo abenu ohun eyi to waye yika ti butoro ekun idibo ti ijoba apapo 14 ni ipinle Oyo ohun na lo ni rowo rose ti o ti eku o si firu nagba ti o si si abo wipe nkan meri won se apejuwe iroyin ohun gege bi iroyin ofege iroyin eleyi to je iroyin eleje wipe igbimo na ni won lo kaakakiri awon ekun idibo ti ijoba apapo 14 ti won si fidi re mule pe nkan lo gere nibe o pe a ngbawo ni igbimo ohun ni won yika ekun dibo mererin la ti won fi nfi irufe iroyin be ti won fi lede won ni otunba masolanu adeolu campaign organization ni won te waju se atenumo re wipe ko si eto dibo kankan eleyi to waye ni ward 6 ni ilu Eruwa eyin oni ijoba ibile Ibarapa East local government labe ekun idibo ti Ibarapa East ati Ido Federal Constituency to si je wipe egbe ohun ohun na ni won o mo wipe awon omo igbimo na ni won wa si ilu Eruwa pe ko ti e si ntojo won ko firi won ni ilu Eruwa nbo won ti wa yika awon ekun idibo ijoba ijoba apapo 14 la to wa ni ipinle Oyo to fi je wipe won menu ba ekun idibo ti ipin ti Eruwa wipe awon debe o eku ofiru nagba o nkan wa lo bo ti se yi o lo gege bi won ti se te waju yoju oro sita won ni ko si awon osise eleto idibo kankan eleyi ti o ko won to wa ninu iwe ti to se iwe awon eleto idibo ti won o kopa ninu eto idibo ohun ni ipin

0: so yi pe ina njo lori omi eni ka won lo bu eru re wa eri ma je mi nso wa eleyi ta won ti to kale to si je pe ngba won awon ba de iwaju igbimo ko temi lorun iyin wa appeal panel awon te pepe re le ta won eyin o si leri wi pe o to o na ni nkan ti awon so won te waju yoju oro sita o wi pe e ko wa si idi to fi ye ki won fi wa bere si ni ma so wi pe eto dibo ohun na lo waye ni ekun dibo gbogbo to si je wi pe eku ofiru nagba ni bi kankan wi pe irufe iroyin be o je iroyin ofege won soro ilekun sugbon tori ijoba asiko e je nsenu mi ni dede sibi
1: e seun te duro ti wa te ngo wa kete kete kaaki gumerin agbaye fun to ro oni lori edo ki iroyin to nkile to hale ni ile fun balao felele nilu ibadan ajosepo wa koni baje ni igba ko ke jaride fuya baba se nide bayi eto yin eto wa koko yin pelu titi layo akinsola loku ti ogori agbagbe temitayo oye ladun aboro loko mi ire atayo udabo
0: akanji iko yin re eyinju olodumare ti o se figigun okon joseph ajo ko bi en tin fena nloko temi o
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

0: mope wa o awa mo nuro la se mope wa wa baba dakun jowo gba ope gba yin wa o ma da si wa laya ma so pe o se mo agbe oga laaro iya tun so pe o se fore ofe atanfani to fun wa lati tun wa titi di asiko yi e wo ko si nkan meji ta fe fun dupe ka dupe lowo re lo sunday keta re ninu osu karun odun 2026 Sunday marun lo wa ninu osu karun Sunday marun lo wa ninu osu karun leyin Sunday yi a tun mu Sunday ojo kerin le ni ogun leyin ojo kerin le lo a wa mu Sunday ojo kokan le ni ogbon bo ti se rinu bo ba mo ka mo si Sunday marun lo wa ninu osu yi iketa e lati mu yi a tun ti mu lanu lo o ko lorun oba ko dakun ko gba wa ko ja le mu lanu dele la se letumare mo si nigbagbo pe emi o Sunday teni emi mo tun te laja loruko Jesu mo ki gbogbo wa lekan si wi pe a ku isimi alayo fun toni o opolopo re la se loke pe mo ki gbogbo eyan lolufe kan ni patapata e se e ku aduro ti e ku gbogbo gba e ku be se nduro ti wa olorun aduro ti eyin na ile atona ti yin na ko ni baje eyan lolufe kan ni adupe lowo yin o lolufe eto yi asope se eyan lolufe temi na mo dupe lowo yin o ife ta jo ni sira wa ko ni baje la se letumare ife na yo tun bo ma gburu si ni lagbara olorun gbogbo awon eyan wa awon ejika ti ki je ka so aso ki oye eyin ni ngba ti wo ri TikTok ba n ba ri ko ifun mi normal lo gbe si awon mejeji atoko ati yawo won jo n gbo mi won jo n gbo mi ti mo so pe ele ele daddy won ro ke ngo ri mo ri mo ri ti mo pe ele daddy koda gan oruko so lare tun han nu be ngbi ti so la ro ti n hoju mo mi to n hoju mo mi to n hoju mo mi o tun han be kini o ni ko ni mo so fun ohun o han be ase adupe lowo yi o oju oni ti yin o baba wa abiola yali yali baba wa baba wa ni yin gbogbo e te ki je ko ju o ti awon eyan adupe lowo yin oju oni ti eyin na e ni faragbaru we la se letumare won ni fi tele oko wale lagbara olorun olorun o duro ti yo duro ti gbagbagba ko ni fi sile Anthony Bodun ni olowo ori okokun fun mi normal olorun yo mo teyin siwaju ko ni fi sile baba mi baba de oye baba se keke oro mo keyin na e se baba mi taju zin so pade awon te atejise si won ni won ni pepe se o eyin bemi ba fe lo ja o kemi so fun awon o tori e ko mo so pe emi ati Abiola yali yali ani tajo munle emi de ti lo ko ese le mo ti lo ko ese mo wa nje kan mo pe mo ti so fun won pe ki se ru ese baun pe ko je kemi ato njo fowo sere ka jo fi bara waja ka wa weni to le bara won jaju nu awa mejeji n le mi fe ka jo duro le lori e wo ere na la fi omo ayo se adupe lowo yin amoriri yin baba mi o tojo meta ti mo ti gbohun won tojo meta baba ti n de church leni e ba mi ki baba eyun prophet doctor Samuel Alamu JP baba the love of God miracle church ile to wa lolu loyo nbadan mo ti gbohun baba mi ti pe awon na ti pe mi ti pe emi na ti pe mi won o ti se die o ki yin baba o e ku ise oluwa olorun a ma sagbara dotun ise olorun yo mo tesi waju ninu aye yin olorun ni fi yin sile o olorun a ma tesi si waju gbogbo igba emi olorun ko ni dagbere fun yin baba olorun a si je ki okun ati agbara olorun a ba mi fun yin nagbara olorun mo ki gbogbo eyin ti e le se ke ma kan si wa ni kan yi ni gbogbo igba ti e nawo si wa oju oni ti yin o baba mi kun le dagun duro baba radio mo ke yin na e se e ku ati leyin wa baba mi taju din so pade mo ke yin na e se oloye Alhaji Kabiru Jalaruru mo ki yin e se e ku ati leyin wa e ma gbagbe ijo olorun CCC Celestial Church of Christ Salvation Cathedral ele to wa ni Elewura Challenge Ibadan won mo se ajodun odun kan ikore na ni o si tun fe bo si ati kantata eni na ni yo si tun bo si ago 12 osan na ni o si bere donu na wa nbe gbogbo won patapata na ni gbogbo won pata latoke dile ta dijo gbogbo ata ajo bora wa ni yemetu pata ni jo yemetu patapata challenge leni la gbogbo wa bi that is esin eni iwo fi bele o bakan na baba mi Afolabi baba ti ku nbi bayi a lo church won nu a ti ku nu church a lo nu le josi ti won ni go shin lagbara olohun oju oni ti wa mo ki gbogbo wa lapapo mo ki yin se igbagbe pe mo so fun wa pe o ni itan kan ti mo fe so leni ta ba ku ni bi ti a ti fe lo polowo oja ta ba de pada ma wa fi ara bale lati so fun wa awon to ba tele mi lojo friday lori jungle justice ni nkan ti o sele papa julo eleyi to sele lojo isegun tuesday to koja laarin sango ele ele atologun eru ko ti gbogbo e wa to di pinpin si power line ni logun eru ma wa so to ro mo fun yin laaro e se te wa nbe fun wa mo pada bo
1: Ladilu FM 96.7
2: Baba Ibaruba Onisegun Ibile ko pe meji jake dadu ile Ibadan
3: Ara o di pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale Ti won eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti bangoye abu fe ma se gbon yin owo kan se kan gbodo ma gbon ririri abi ki kan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alafi ara wa ko ni gbon danu bu bi lubo
4: ile ise JLK Empire n ki gbogbo muslimi ku adun leya o JLK Empire ti a ti mo bi eni mo wo nipa kata ojuluwo ero bara ni soro bi iPhone Samsung Tecno Infinix Xiaomi Itel Nokia ti bebe lo Bell la tun ta laptop bi MacBook HP Lenovo ati Dell e tun le ri awon games bi PS3 4 and 5 to fi lori awon speakers lo ni ranran tablet fun awon ewe ogbeyin gbogbo e let won le ma rira nile se JLK Empire e kan si wa ni first floor Lama Plaza to nbe legbe first bank challenge ibada e je mo pe gbogbo awon anfani ti e ma nje nile se JLK Empire lasiku odun le ya nbe le digbi ti oyinge e le darapo pelu wa lori social media and wa Instagram and Facebook at JLK Empire TikTok JLK 8294 ile ise JLK Empire o ni rain ilale ama insha Allah
5: o sani toluwa o ni sere fun oju wa lo fe
6: si yen fe ni to ba mo tin se ni o bi kan ba le kole laye talapo oju skele be lo to si nile te loke epe eda to wo ba rogun si lowo to jogun faja ti se kari mi o ma gbagbe pe briki meji go kan ni o abe mo owo tin ba faji lo okere
7: oni temi 1 million naira to promise mi lanu nko
6: baby mi o ti dile fun e eru re ah pelu atotonu mi se o 1 million naira owo le lodo bosun king kini wo fa fi se birthday fobirin alaka se se gbesi aye re o
7: ah igbesi aye ari mi lola ni mo ngbe asori mi o pe
6: ori re pe o lo ni maran gidi ni mi ta ye lajude to ni kaluku tin ra eka kaile dako kole ise aroye ko so nje lilu o nje won ni bosun king toro lebe ti bi ntale leka leka fun gbogbo eni fe bi dako fe bi kole ise fe bi sodo eja sin kon sin bere lati ori plot 1000 acre 2000 acre 3000 acre 4000 acre 5000 acre 6000 acre 7000 acre 8000 acre 10000 acre ti be lo loni luji lu loni le se kari kari ewe borale potale borale tale kasun won ni chris bob building mobi bus stop odo na pata nbadan telephone 0706281 7806 tabi 0071 3 6974 kan se ba so king ko donile jabrata

0: ba ti ta ba fi ni ka fi ti kun fun mi na ma ile pe ko ma lo ba kun ti dey na ni o da emi na ti dey o ti dey o e ja jo mo ko be o yes ni binu ni pe o lo wa ja die ka to wole awon kan so pe mi o ti e daruko mi emi ro pe gogo wa lati mo oduni ke sai mo oloko sugbon fun awon ti won gbo wa fun gba akoko titi la yo akinsola o na loruko ti me ka bo pada lekan sin isele alagbara kan sele ti mo ni ke awon eyan pade mi leni pe ma yan die isele alagbara kan sele ni ojo isegun tuesday ninu ose ta lo ton yi to ni un se pelu arakunrin kan to je pe medical doctor ni won US na ti wa sori lede Nigeria nigbati won fe ma bo ti won ka sa ba forogun nigbati awon eyan ri irin ajo won won sare tele won leyin irin ajo won yen lo bi pe ajo mo gbe ajo mo gbe nigbati o sa fi sare ku lelele bo si ona ologun eru eropiti mu orisirisi story tore mi duro lelele won kin lo de te ro po to bayi kini to sele awon kan ni okunrin kan ni o lo ko mo en school bo se wa fe ra nkan won ko jo mo gba lowo e ni lokunrin ba gbe inu moto o ti nwa lo ra won eyan ba sare tele leyin obirin kan ni o orisirisi so mo sa won pe ebe lati wa gbo ododo oro ni to sele mo sa duro mo se ranran ko se ni kankan to le fi di nkankan mule bi ti wu ko mo won so mo pe won tele oko yi nigba temi na o fi so pe mo se tan mo ku lele ile pe kin lo ma wo nti o sele ni ologun eru ti won lo awon lopa ti nbo latele ile pe kon lo re rescue eni hun nigba temi o fi debe emi ti pade awon lopa won ti gbe eni yen atawon omo to wa ninu moto won ti gbe won lo si police station nigba temi fi ma de power line mo ti ba won ti da moto sese njona lowo ni moto yen njona lowo won to njona lowo SUV 330 onjo lowo seri ona temi nbo mo ti ra won kan to gbo karada ni won ti yo bomba waju won ti yo teyin iwo olohun aye ita sa wa isa won ti ko sori okada awon to ti n ko sa lo won me nikan won ni e pepese o eni hun fe eni hun diyan gbe o iwo na to tun debe o le lo lo re ja won sa dana su moto yi nigba ti o dijo keji oro jade lati le se olopa nipinle oyo pipe gbogbo n tawon eyan so patapata iro ni idajo owo ni tori won nu eni yen de bi pe ti le mo iroyin o ti gbe tori le se olopa o so pe boya iye tabi iku ni fun eni yen mo wa ni o ti sele si mi ri ti mo fe ki awon eyan kan fi keko o sele si mi ri mo wa fe ka fi keko sari gba iyawo to wa ninu ile ti oko e gun okada iyawo to wa ninu ile to oko e gun maruwa to wa ninu ile ti won gun micra tabujo enu ise owo mo fo olorun be o ma be won lojojumo laye ipe nkan ti o kan won lowo lese kon ma ma da si looto iwo daran po ni gboro sugbon e je ka ma se wadi na ko to di pe a n se idajo owo ani te eyan ba jale iru n to wu ko gbe te ba na eni won ba ka mo lowo pe nkan kan se oni o lanfade ati salaye fo olopa e fa le si e fa le le se olopa lowo e je ki won sise owo won bekan na lori fun awon eyin emi ni opc ni o emi na eyin agbe loba ni orisirisi awon awon security ibile to wa yin awon na ma lowo ninu awon eyan to ma nseru fe nkan bayi teyin ba wa po olopa to olopa ba lo be eyin re olopa ko ba yin na won olopa o gbe ni eniun ya lo sese iwadi e ri e de olopa ko de be ohun da o ya egbe anikini kan olopa o ni se be tori awon kose mose e je mo be won papa julo awa ta nwa okada awa ta nwa maruwa se ri bo se wo olorun lo ba lo ma nse ola inu wa ma n tete bi waju si awon ni moto n to n sele si mi ni mo n so inu ma n tete bi wa si awon ni moto ki lo fa ikan we n gbe disosoke ko dogba olorun o de npin dukia ki pin alubarika ki opin bakan na ototo lo se ma npin mo rora e pin bi pe ko le da fun o mo rora re pin pe o le ni ilo si waju ma rora e pin be mo ma fe ki unti mo try unti mo try lati so laaro e je asia e je ko ti elomi lowo tori mo fe bere bayi isele isele ni December 18, 2022 ojo saturday lo bo sin e lowo calendar yin December 18, 2022 o lo sele baba oloye o de le njo na lo ba pe mi o ni ah iya wa awa ti bi mule nkan kan ta ma fi nsa wada to ba ti de to ti ri nkan to fe fun wa ni bo se je la wa pe ere la wa ka so ba ni ere kan o kini to sele o ni to n ba ti n bo lati igboro to n ba ti dele ile o ma ri pe ero ma n po loju titi o wa wo wi pe ohun le ma lo moto to wa lowo ohun lati ma fi ko ero lati ele ile wa sido to ma de tun lo laaro na ohun le ma fi ko ero lati ele ile tori ise wa o papo emi bo oji oji mi emi ma n jijade ni ohun o le jijade ohun ani pe to ba ti wa di laaro yen pe to ohun o fi n tete jade ohun o mo tete jade lati ma fi mo ni adia to da de ni o kin ti mo ki ma so fun pe ko se be mo ni idea to da ni o pe oni to ba jale lo bo mo je gbogbo awon to wa lele ile yen to je awon ni moto yen won ti mo o wa di jo yen emi kuro ni groto ni Shoprite o kuro nbe awa wa nbo nle emi atomo se mi tori ani outing ni jo Sunday yen on the 19th December yen ni 2022 mo ani ko ma fe kan lole ko je ka jo ma lo kemi ko tele mi lo sile ko lo sun so to ba ti wa daro eleyi ti ma fi ma reti eyen ta ba tin pari program ale jo ma lo sibi ti a nlo ba wa se wa dele ile la baba babo loye nbe mo ba te honu si a baba o o na juwo si wa ko pe awa duro ra nkan rogun ra nkan kan lona ile tin sulo o ba ku bi mo se de adugbo wa pe kin ya wole mo ti ya wole phone yen ring mo sa won pe iyanu ta eyin ta lo npe babo loye lo npe ki lo npe mi fun bi wa ti ri ni isin mo sa ri pe ipe yen tun o tun lo lemo o wa ku die ki fe ya si inu ile mo ti fe ya si inu ile bayi mo ba gbe ki lo sele lo ba ni ekun lo busi agbalagba o ni won ti fe dana sun won ti fe dana sun moto he te ba ri bi mo se wa moto njo ta nwi yi o di po kan pe omo mi to jokunrin ni pe iyen ko sare ni ka lo wo kan sare wo aso sorun lo ba ti ra o di idi obi ta ba ti kuro ni camp die ta n lo si do e ti ri signboard won idi obi ibe loro ti sele lodo ta nwi yi kini ma be fayo o gba ta fi ma debe ero ti po won ti na bi oh my god won ti na to je pe e ko sani to ma ri ti o ni kanu e won wa npe nikan ni agbara ni ile gbagbe lara won opc ni lodun yen lohun agbara eni to npe lagbara yi akanda iyan ni o ohun lo gbe kegi petrol dani won ti lo ra petrol won fe dana sun moto won fe dana sun eni to wa won ti yo plate number mejeji won ti yo ti waju won ti yo teyin won ti so sinu gbo eni kan to je o fe yo be odon mona lori ti mo n pariwo bo lori lo sare so fun mi pe ah madam won ti yo kini mejeji won ti so sibe yen mo sare wonu be mo lo ko mi o ri bi eni to ba mo ni odun 2021 2022 a ri pe agbara gbe eti gbe titi ta ba ti kuro ni camp ko si aye fun moto lati le duro ase awon to gbe latele ile awon yen wa so pe awon fe so mo se ku oni kan bani aye o si o tori pe oju titi ohun o fe duro ile de tisu ti moto ba nbo to ba je trailer o se se ko gba ohun e je ko ohun duro ibi ti ohun ti le duro ibi ga je ko ndu emi ti o ti le duro yen awon o gbo nkan kan mo won sa bere si ni lo ti erin mo lowo ni se ri to wa lomo lowo won gberun sita won pariwo o ji awon gbe lo ni o le ni o fe ja awon gbe lo ni o bo se duro ni di duro to duro awon ara adugbo to wa ni di obi kaluku won ba jade oni gi yogi oni kumo yokumo oni obe alada yada ibe lo ti raje igbaju igbamu nkokon yen to ti raye lati fi ma pepe ha ki ma bo o won ti fe dano sun moto lo to den labade be omo mi to kokko sokale ninu moto ati omo ise mi iyen ba sare si won pe kini dadi ohun se fun yi kini dadi ohun se won koti ni gba gbo gba gba ebi sa nwa bi ti mo le park si dada won ti fog glass moto won ti sorisirisi lodun yen sare ani ti mo ba lori omo mi to na lowo ngba to hun na de police station edo o fi a o fi are han won o ngo fi are han won ni jo yen tori mi na da se ri afun ki eni yi o nse ati ni gbe ko e wa mo to funny si la ba bere si ni fa gbogbo won be pe ki saji ni gbe iyan ba nsa o n try lati salaye fun won pe n to sele won gbo ibi to wa funny awon pe won ti pe awon olopa ko ma bo emi na pe ore mi won para won en to ba mo won para won nido dada ore mi ni mo ti pe won para mo pe wahala ti wa o ko be mi na pe olopa o won para won fi shop e sile o wo police station lo lati lo pa won olopa wa we e sia ti mo rora nso laaro yi tori pe o le ma je o le ma je lomi ko je wo gan lo sele si ninu isele pe won gbe yan won ji yan gbe won dana su moto ta ba ka mewa to ti sele meji lojo oto I to ku won paro ni ti le se olopa ba bere investigation e ri pe iro ni won pa ko de se leyin awon olokada atawon ni se owo atawon ni maruwa ni won ma nsise yen pese kese petrol ti won ra sinu ti won ro wo ra sinu moto won ti sare gbe won ti sare fa nu okada won ma dana su moto yen niyan apa eyan awon ti o lero pa won le se daada nu aye ni won ma nse be oro isapo asakura wa o di police station nigba ta de police station won bere ejo elekini lowo keji se ri gbogbo awon to wa to je ero ti won wa nu moto ton norun bo ta ton pariwo pe on di awon gbero enikan kan o de police station pelu wa won ti sa lo won ya so mo olorun I to wa funny ni pe won tun wa o ka owo won won tun dan wo lare njo yen njo na won na loruka nigba ti o fi dijo keji o ti bere si ni po eje ase won ni ojo meje lo fi ma po eje yen ko to di pe mi bo lenu nigba ti o fi dijo keta to je pe to ba ti soro to ba ti wuko eje ni bi mo se kesa dugbo ni e gba mi o e ni dopo osogo mo dupe lowo gbogbo won gba na mo tun si dupe lowo won dola gbogbo won dide gbogbo won dide kaluku bere si ni fi adura jagun orisirisi lo bere si ni sele ipe lai lai ko to raye gbe ese gan tori ninu ipo se won pe biru nkan be ba ti sele bele ba ti de ninu bi to ba ti de ninu bi to ba won na ba je won ba moto je won ba moto yen je won fog glass won se gbogbo e mo sese wa wonu gbo nigba to kunrin yen so fun mo lo sa plate number ta fi wo moto nigba ti o fi di se won pe 2022 lo re sele nigba ti o fi di 2023 moto yen o gbadun mo an lati ta o wa di o di eni to je wi pe ese ati wuba lo fi rin titi di asiko yi tori to ba ti ran ti bayi eru ma n ba ni to ba ti le ran ti bayi eru lo ma n ba pe ha ise ati gbe moto ati go ati duro si bi serin gan o ma n ba leru se mo po sele se mi le mi se so jade opolopo ti o lori ofe lati le so sita to de sele si won be ton si gba be lo melo ni kaka melo ni kaso inu buruku ti ma n bi wa lati ma fi siwawu de pe ba ti gbo he a n lo ra petrol a dana sun ni a pa ni o ti sele si opolopo eyan igba kan la won okunrin o le mu omo jade ku onu ile mo to pe ton ba ti ri okunrin to fo omo dani bayi won lo ji omo gbe ni ti o de sele be elomi o fi paro melomi gba owo han le mo ni owo ba ti eje eje asora wa o eje asora wa o won ti mo so fun yin laaro yi ki se nkan to kere ni odun yen ayo ta gboro so nkan mi la fi se christmas inu le wa ayo to po la fi se lodun yen lohun to re ni tara re ya ti o gbadun ta ngbe kiri se la ran ti pa fe de rice a fe se chicken o so je ni ti o le wo ti o ni moto mo de ni tori pe un to wa nle o ti poju un to sele lo kọlọna ba koda koko sanu wa ni o bi e ba nlo lona ti e ba nwa moto lo te ba pade olokada boya yin lo si waju ni ta bayin le wa leyin ebu ni won mo bu yin ti olokada ba gba yin to olokada ba gba yin e ri gbogbo won o do bale ni e ma binu 500 lo ku lowo re ko pa nkan kan lataro eyin je ko ni moto se sigba olokada tabori maru wa lasan won ni e gbe e ma e fe yan je ni awon olowo ogbo olowo osi won bere si ni sorisirisi ebukun enu won o poju olorun ni won eyin eyin pele ko lowo ni eyin nere won o le na le kuku nja eyin ajiwe kuku jiyan gbe ni orisirisi ni won mo so nbe nipa ibinu opolopo awon mokunrin wa won ku fe kuro lorilede Nigeria ni tipatipa tori te ba ti ri moto ni di won ton ba ti le wa moto won ti daran lowo yin afi ko olorun ba ko sanu wa o koko wa mo se lorilede Nigeria eh bimbola aye wa fun mi bo se iseju meji lati gba ipe kan ko to di pe ale juwo wole eh ipe kan abi ke ibi meji se eruru isele be ri o sele si yin ri
1: ya ah mo kin eku se o olohun o sele si mi ni e ti me ero pariwo oko ni mo wa ngba e o pariwo pe kin zombi yi kin to de re bayi gbaju igbamu ọpẹlọpẹ àwọn ọlọpàá tó wà nbẹ iná sáà wọn sàkọ àgbogbo àlọ ní sísan mo so sísan màjú ló ń jẹ rìn ọlọ
0: so yẹ kó rí bẹẹ àwọn agbọràn dùn àwọn agbọràn dùn tí ò kàn wọn ẹlòmíì ó kàn ṣàdé máa yóò kàn gbọ he ó lọ mú ginu ẹlòmíì lọ mú tó wà lọwọ rẹ tó ti lò tipẹ tó ní kó lò kán dán wò ibi tí ó ti lò nù kí ló dé tí náà inú ẹ̀wọ̀ èèyàn dúdú torí bẹ́ẹ̀.
1: ẹ̀dùnmọ̀ ń dín mẹ́ta rọ.
0: ẹ ṣeun.
1: àrùn àlọ́ àmẹ́ làdí sẹ́yìn ló kí o. ṣé rí ìdẹ̀mú aláàárọ̀ yìí pàṣẹ sí ẹ̀fà ni fún àti ìṣubú kálukú wa. ṣé rí nǹkan yẹn tó tú ọ̀rọ̀ pàtàkì lọ́mú wa. torí pé ẹ̀yin náà wo ṣì ó ti ṣẹlẹ̀ níbi pé ẹni tí ó jẹ́ pé òun ló ja olù wọ́n dẹ̀ àwọn ẹ̀ ẹni ẹ wá rú mọ́ mi ní àwọn tí ó rí tí wọ́n lè lọ àlẹ́lẹ̀ òdìdè wọ́n sun mi ẹlòmíì rí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kó falafẹ́ǹtì olùgbẹ́gbẹ́ ti sún ti rú ọ tí wọ́n lè lọ ẹni bí ìwà òyìnbó tó ti rẹpẹsẹ́ǹtì ẹni tí tó jẹ́ pé òun ò ṣe kò lè ti rú mọ́ àwọn tí ó ti èso lè ti rú mára àwọn èèyàn pé pé wọ́n ti fẹ́ẹ̀ dáná sun ẹni tó pé òun èso lè pé fún ọjọ́ lè lọ sọ́ọ́dí kínní yẹn ó ráfàgẹ́ ọ̀kálùkù ó pè ṣàrà kò dé kò sì gbẹ́ǹkẹ́ tó bójúmọ́ rárá torí tó bá lọ jẹ́ pé àwọn ẹlòmíì náà ni wọ́n bá lọ ṣe bẹ́ẹ̀ bóun ni ó ṣe rí pé ṣe nǹkan tó da rárá wà láì fún
0: òkúta tó ṣàrà ká máa wà. àròjá fún ẹlòmíì náà láàyè ọpọlọpẹ ọ̀nàdẹ́bù wà bọ̀ lálejò lọ́dún táwọn tíṣẹ̀ mi ò lọ bá wọn pé ariwo yìí pọ̀ lórí rédíò. Hello.
1: ẹ wà kó ojúmọ alájọwọ ni bàjẹ alábàání láti ọjọ olórí akéde ni ṣe rí iṣẹ wí yẹn wà láì kò sí irọ kankan lẹwọ tó gbogbo ẹ ó kọ mọ fún ọlọkadà àti onímọrúwá ibo gbàgbà tẹmẹ gan fi ń kú gan ìjọ oníjà ni máa ń sábà di tọlọkadà èyí tí wọn ò rí lọpọlọpọ owó múra kankan lé lórí tí ó dẹ yóò rí bẹẹ ibo nìkan bí ọsẹ bí mẹta bí gan ó ṣẹlẹ sí ọpọlọpàá ni ọlọpàá náà ló tún dájú o òun náà wàá fẹẹ lo kò fún ọlọpàá ni báwọn ọlọpàá yẹn ṣe fọ fọńtà rẹ nìyẹn iná rẹ ó bá rí wọ́ọ̀dù yìí wọ́ọ̀dù yìí kínní kan mo dẹ̀ mọ̀ pé ọlọpàá jọ làwọn méjèèjì káwọn ọlọ́kadà tó wí wọn ti sáré gbáyà ọlọ́pàá ti ń gbé ọkọ̀ bọ̀ bó ṣe yọ èdè kàríjà àwọn ọlọ́pàá ti wọn bẹ lórí bíjì wọn kàn ṣe sàn ni tí ó dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kọ́ bọ̀ lọ fún wa máa ní sùúrù gan
0: àgbè
1: lónìí bàjẹ́ alábàánilájú.
0: ìyá mẹ́yọ̀ kan sí kí mọ̀mọ́ wa kí bàbá wa àti ìyá wọ́ tó wọlé ẹ̀dá mẹ́yọ̀ kan sí ká tó lọ sí ètò gan nítànsán. Hello. o lo se je o hello eni joba lo ma npe re lokun en to ba ti sele si
2: lo nsoro igbele wo wa
0: ti a seun ye ya gbe gbe
2: o ni ba je fun yin o sele je ni atoko mi lona oyo o le moto ye sare ko ja legbe wa ni won soro pe ki lo se ma yi to wa moto bi e ti kan se bayi o lo dago igi ni to si fitiki o lo dago igi la kan o wo go lo loko mi ba ni driver do ti ka rescue ma yen mo ni e ma dawo to ba ku won o te nti o gba wa le pe awa ko la pa mo gbara le won e ma so kan tayan mama ore le se ore te se ni o joko yin o ku e wa ni ku tomo tomo toko toko ta romo tomo yin awa yo ma ti e tara o awa gan kogbon injo na ori wo ni gba bodi igbe lo wa lo soro
0: e seun e wo e je mi o da le baun igbo to ba ni ifa ni to lati so o le pe mi leyin eto aku eyo olorun ni eyo olorun ni eyo olorun o tun ni o nse pelu awon awon kini won poruko won nse nde o tun ni o nse pelu awon osise leto abu kan to je ti bile to je ti bile to je pe awon opc o ni o nse pelu opc kan to wa ladugbo mi sugbon oro ojohun oro iyen ijo mi tun ni story iyen Olorun lo nye mi Olorun lo nyo mi yo si mo yo mi lo na ni bo ti wo ki idi to ki jija ki wahala sele lotun lo si Olorun o si mo yo wa na ni dagbara mo n pada bo e se te wa nbe fun wa
3: la gelu efe jagaba gogore ti o

be fe je an ama ikale bina mo ka ki dede an ama ikale na aro yi ibo ki bo aba ga na aro yi mo ki dede nga o mo ki an aye mi mo ki an aba mi mo ki an aburo mo si ki an egbon bo ba fe je aye re bogun jesu mo ka sumo jesu dada ho won mi wa ninu aye yi dede won mi wa ninu aye yi o ga nowo jesu o ga nowo olorin anga emi o ki dede nga na aro yi o ga ninu okulu ina bi mi ina iba ti mi mo eto lori sirisi wa mo king out Jesu ne mami Jesu e mami Jesu e ni mi be mo bi Jesu e na iwo dede anga mo kale ami gbo mi na aro yi mo king out ase o mo to ti dori eto mo fe jin ajoko ti agbo dede omo mi fo na aro yi Jesu na e ni mi won en na iwo na wo mi gbo mi na e ma bo won na re o amo be ba si Jesu eni re to me ma eni eni re o amo emi mi mo ra ni be yi mo fe fo ngan dede an mi gbo mi na o yi Jesu na en na mi won e ma mi ni won e ma mi

0: Santaliaba. And ya only ni bragado bozika talaba shanda bolobo shikataliaba.
1: Kini koto mwa. Mutin sofwen sumo jesu yi. Sumo long dada. Umbubulo le she. Walai ko si orebi jesu. Asheti yo sininu orai. 56 years. Ode jui beta sininu. Ogbe. Agbara eko lo fi gbe o. Ode bo won sile. Ko se operation o.
0: Eti awon woli. Good morning, sir. Senior, I hail you. Keep doing the work. Doctors, it dey beyond doctors.
1: Awon doctor ni ha bimbo. Awon doctor ni ha. Ale ma ha kankan.
0: Doctor toju doctor lo.
1: Oun lo gbe sibe. Oun lo de gbe jade. Oun gbogbo lo le se. Bawo ni ti e? Fokan re bale. O ma te lowo. Bimbo, je ka lo soju oja. Ti a ba ti wa pada de, ma wa so nkan keji. Ti mo fe ke ma se. Number 1, sumo Olorun. Number 2, ambo out ide.
2: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wanzo
3: Eni tan wi ode Alhaji Aya Folorun ode amako amojuba o Alhaji Adebayo apena Aya Folorun wolu adupe
4: aku ara ya ojare aku orire Alhaji Adebayo apena Aya Folorun. You are welcome Alhaji. Gbogbo eyin te fe ni de ni fola dola lojo si nigba ta Alhaji dakan wale won lo tan ke eyan mi o to mo pe won ti e wa nigba na lohun ba won ti wa lati bi se njamfani adua ti osan tedumare gbo wa Alhaji Aya Folorun se la won alawo funfun pa pa njamfani won arun abaisin leyin wa nrawo ebe pe ko san ko lo igba aye le nfe ko tubo rorun ona to di le fe ko la ke yi to la o ma ti dimo e ma bo gbogbo eyin te wa fe dupe ojo leyin te ra Alhaji lojo sitan tolorun si gbadua Alhaji Aya Folorun ti de bayi o. Number won ni yi 080 3327 7347 080 3327 7347.
3: Alhaji Aya Folorun o de
5: ojulumo se ni ibapade pelu ara won ti won tun ni ibasepo pelu awon eyan won tan ti ri ti pe bi ati njeran ileya pelu idaraya lorisirisi be ni ayo ati idunu gba okan wa kan bi ileya se wole de ka se na bonara yo
6: ile abawon ta tun de le
5: ileya cashpot de pelu ilana otun to gbona ti o se mi ati elanfani ileya cashpot 2026 o je asiko lati je owo nla ti akoti iriru eri pelu ebun ojojumo osose ati cashpot ileya ninu osu meji owo to ju 50 million naira lo wa lori tabili lati pin eniyan to ju 60 lo 60 lo ma jawe olubori lose kokan akoko rere lati rere muse ka se fun lori ire kan ni agbon la pelu 500,000 ni akoko ileya yi Benny, 500,000. Ileya ile ilu ma je akoko se iru e bere si ni lo ma ta bayi bo se nta to tun ta lopo igba lanfani igbegba oruke re nku keke si lori splash 105.5 fm *347 *1004 *1# lori ilagelu 96.7 fm *347 *1004 *2# bele si tun le ta lori website www.cashier.ng eni odun mejidilogun soke nikan lo le kopa lati ta cashier ileya cashpot era agbo ati owo nla nbe nile lati je

0: be money ja.
1: Mi fe ma rush kini e mo fe ka ma mu leyo kokon ose ose amama mo eyo kan ose to koja mo ni ko se kini mo ni ko sumo Olorun dada abi be ko je ki nkan to ni ko yu e wallahi to ba ni te Olorun eyi ti awon ibo npe ni contentment o ni ni problem bimbo mo ran tin gba ti mo wa in China oh yeah so mo pe awon ta jo lo opolopo won ra irun irun owo nla nla nla nla ten ten kobo lo nta lohun won sa nkojo ta ba de Nigeria won fe slay awon fe se gba mo kan wo gbogbo won ni mo kan rerin ni igba ta ma pada si hotel ikonu wa ti ka chikito ah o ra irun bi gbogbo everybody se ra irun yen ni mo se rerin ni hotel ni as a matter of fact mo fe lo we ngba to wole de mo ni you know something mo ni mi o ki n se nkan to ra awon eyan se mo ni nkan ti okan mi fi bale niyan mo ni bo se ri mi mo ni mi o yo mi o lowo lowo o sugbon nkan tin ba ti ni otomi to ba ni te Olorun wallahi wa ni fokan bale kilode abe ri pe daddy kini ti lo ra malu malu ni won ra ni ile yayi eyen lo ra eyen lo ra e lo ra kilon pe e lo ra ago agbo e se ki e jo jo jo jo sora e

ni seconds iseju aya to fi sa ere yen 12 o le pese pese yen ni mokanle logoji 12.41 seconds o lo fi bo si ipo eleketa tori pe awon omo bibi orilede America yen awon lo ba fa awon na jabo nipo kini ati ipo keji ba ba nso nipa divine chatting on lo sepo elekeji 12.38 seconds ni o fi bo si ipo elekeji nigbati Mazaruze 12.25 seconds o fi nbe nipo akoko ana to bi amusan o duro sipo keta gidigba ni 12.41 seconds lo fi wa ni ipo eleketa ba ba nso nipa 100 meter sprint hurdle o ni o to bi amusan o se ipo keta bi nkan se je niyan awon omo bibi orilede wa Nigeria papa julo ninu ko ti super eagle won se daada o won se daada iyen ni sa ta wa e le to de je wi pe baba nka bi meni meji meta mefa to nbe ninu ko ti super eagle ye nile europe papa julo e wa won o wa lasan iyen ni sa ta wa e ri pe won lanfa ni lati gba ife eye league lolokan ojokan ni pe baba nso nipa Francis Uzo ninu nkan ti omo ni Anikozia yen lorilede Cyprus first division Francis Uzo o ba won o na ba won gbe fi eye nbe yen bakan na Yusuf Bamidele lati ninu nkan ti Frank Faros yen lorilede Hungary o na gba fi eye Otera Murphy won ati Saidu Sanusi Seidu Sanusi ni lorilede Portugal baba nso nipa idije league torilede Portugal Liga de Portugal Era Movia ati Seidu Sanusi awon na lanfa ni lati gba fi eye Kelechi Yenacho iyen lorilede Scotland ninu ko ti Celtic Scottish Premiership o na gba fi eye nbe yen o na gba fi eye nbe yen lori ti Victor Osimhen ninu ko ti Galatasaray lorilede Turkey yen baba nso nipa Turkish Super League Victor Osimhen o na gba die eye o na lanfa ni lati gba adie eye yen lapa abe yen bi nkan se je niyan

bí nkan se ma je niyan ba ba nso nipa awon figagbaga eleyi to lanfa ni lati waye awon figagbaga eleyi to waye niyan amo nile adulawo ba ba nso nipa idije ti CAF Confederation Cup CAF Confederation Cup ohun kan lanfa ni lati senu re o iyen fun iko ti USM Oja se bebe tori pe gbese akoko e mo pe final Confederation Cup ati CAF Champions League two leg ni atuke ile ati atinu ile atoke ta won ma ngba o manawe amo USM Oja ti koko bori igbese akoko pelu ami ayo kan sodo lana lorilede Egypt iko ti Samalek na bori ami ayo kan sodo wa ja mi ayu kokan aggregate ele tan gba wole ara won amo goliwo mi gba oni won fi yanju e USM Oja torile ede Algeria o bori o pelu ami mejo si meje oni USM Oja lo fi bori ti Samalek yen torile ede Egypt n lo ba igbe o gbe fi lo yen ba ba nso nipa idije ti CAF Confederation Cup ta ba nso nipa e bi nkan se je niyan yen lapa be yen CAF Champions League idije ti CAF Champions League ase kagba na ti bere loni awon o gba first leg leni o ba dijo mejo won tun gba second leg laarin Mamelodi Sundowns o lo nbe ni lele ni lorilede South Africa ati ko ti FAR Rabat yen torilede ti Morocco ago meta osan oni lo ma lanfa ni lati waye Mamelodi Sundowns ati FAR Rabat idije ti CAF Champions League baba tin so ti won ka mo so ti wa ni eja loju oja na baba toju oja de ka wa ma tesowo waju e ku kale

0: Eshon Tegwe Kroni Koni Lagelu 96.7 FM Oni Oni Ojo Isimi Adura Wani Wipe Isimi Alayo Ono Lama Ni Lori Ishe Lori Bubunta Dawali Lagbara Ilidwa Oni Ni Ojo Keta Dilogo Shukaro 2026 Falake Mi Waiti Onuru Kote Mi Muni Ogweni Leke Bad Moss Ni Odowa Loson Toni Ibere Ti Ma Bere Eti Shala Yeta Oni Ishe Joba Oda Yankwa Wanyo Oni Problem Lo Titi Shukwa Muni Ya Ibeji ti won ni shop ni soka ti won ta orisirisi nkan mo ni iya ope kan ni bi kan to je wi pe awon la ma npe pe kan wa ba wa clean ile on gbowo dada o ki ji se pe mo fun won salary ma fun olowo ile awon orisirisi awon eyan npe won aniru awon eyan beyen beyen kakiri alawon bricklayers alawon mechanics alawon eyan to je pe entrepreneurs awon to ni se o ni ton dokowo awon karakata tawon na ro ipe bo lo jo la awon se fe ri lori oro retirement awon na to ba ya won le ti gbogbo e mo kini ireti ti won lori oro ifeyinti beni
1: e se olotu e ri pe alaye ni le kan mu mo mu lati bi onise ijoba ni now National Pension Commission ti mo dariko fun ile kan na won ju ko won wo sawon ma wo awon iyoku no 200 million ni ran ni se bi Nigerians ni won
0: ben
1: se awon na won ni ni eto si ati gba owo ifeyin ti won lati plan for retirement ni no fi joko ni lati no fi wo pe oya e ja tun se won ti ni tele kan pe ni micro pensions ni ta won wa wo pe e ja tun se ka tun ofin ka fi de ko le rorun na fun gbogbo apata ni Nigeria no fi wa pe jade won pe ni PPP personal pension plan.
0: Okay.
1: Iyen ni pe o wa inclusive. Iyen ni pe ataladani o ati artisans everybody pata no le kopa lati save fun ojo la. Te ba ri gbogbo wo lo nwo wo en ton sowo.
0: Mm.
1: Te ba di ko si pe structures salary kan iye ton ma pa na ni iye ton ma pa na won na wan wo pe o ki je njo ile le. Now ton son sin ni pe account kan ti wa to wa under PPP te yan le si.
0: Mm.
1: Ifeyin ti na pe fun pensions ni.
0: Mm.
1: E ri pe account ani bank current account wa savings account wa iye o transfer bo yi wo e bo ile won ti fi so ori oro ifeyinti ni under PPP our operators ti ijoba license yen ni won ni kan coordinate won ti launch e by last year won lo kakiri pen come launch e kakiri won bo wa Ibadan na won ti se ti lorin won launch e kakiri pe o ya o awon aladani ni oja won ti bere e ma ri won kakiri e ma ra won operators wa yen ti won ma lo ba awon eyan ni to be se won de ti make it simple bi platform bi app bi app kan ni ori phone wa ni e o ko open pension account ton ma ti open e won ti se o ti run pe ma ti ni pin number yen account number yen yato si ti bank o retirement savings account number no pe fun oro the pension iye to ba wa wu e se pe awon oni salary iye to ba wu e ni ma ma save si be ni akoko won ni gba nbe for the first 3 months ni osu meta koko you only buy 50% but a pada wa fun yen to ba ya sugbon o ti wa lati je pe to ya esun tere eyan tere ti mo ri mo le ma save fun ojo la a gbọdọ change intention awon eyan lo awon eyan pe owo kan na ye ko wa fun ojo la se ra won ise ijoba te ta nwo yen everybody wey na salary won tan pelu bi
0: sugbon
1: ijoba ti kan ni kan pa fun won pe mandatory pension wa
0: o yo sha
1: ni won ti yo ko to gba gan won ti yo ko to de e gbon gba 200
0: e don kele mi lo mu wa yo ni a
1: ninu 200,000 boya pension contribution en be ko ju 5,000 lo so won ni so mo salary won ti yo ijoba to de n ba sise abe employer yo fi kun so fun awon aladani awon na pa wo won fun ra won ni ti ijoba wan sonsin ni pe oya iwo na ma save fun le ko de ni dipo n lo bi okan ori app yen na to ba to time to fe withdraw o ti ni mo program e sibe but ti to wa n be to jaju ni pe awon eyan na le kawon eyan be si ma save peto ojo ola o se ri awon ise ijoba te fi ni pe won gba iya kini kan retire gba gratuity leni tori pe won ti save fun ni o won ti kan ni kan pa
0: e se wi pe
1: so now nkan ti egbe ti inu mi bi dun pelu program yi ni pe a se awon eyan ni ye because mo fe so kini kan our religious lady eri bi ta ba jila ro either muslimi o onigbagbo a ko gbadu ala ro adura kan de wa to common ni pe ko lohun fun mi lele gugun atalafe abi
0: ben
1: now olohun ti wa ni polo 93 a wo de ni e bayi e de ma je ka gbagbe bi le se su bi le se mo la dagba si okun ati agbara ta ni gbadu fi gbase onkoni I need to batti
0: the age. Exactly.
1: So for the day, in contain your bank fee pamo, or in contain your money plan for ojo la, leye ma pada diba. She demo. Ni bi 31 bi, I ni ba bo pe onjo mo.
0: Ben.
1: Ya gbe yan se be kan na. Kini plan mi wo gangan fun ojo ale, to lo ma ti sha mi si pe to wo lo 93. Asha n gbadan ojojumo. Olorun wa ni pe okay to ma lo. E ma gbagbe o, ani pension able age 15 lati 50. O le fi wo gba to 120 30 mo.
0: Ben.
1: O kun atagbara ba se le sare ki o je driver ni o, o je gba o le fi we
0: abade. Kini kon se wa simi lokan ta like lati so sugbon ma so. Ki se gbogbo eyan lo ma bimo.
1: Ben.
0: Ki de se gbogbo eyan lo fe bimo. So I want to help awon yen won ti eni fe si opopopo won wa kakiri ta ba wo amara won yen te pe awon te wa interested ni pe ke yan bimo won si niyawo elomi o te niyawo elomi o te loko ki lo ma je nkan o ya
1: so te ba wo o na mo so be ka gbe tolomo te be gan ta ba ya lo si tolomo de pe e won jo mo mo dode fine o wa o
0: yo wa
1: omo gan ti ni fun face gan lori le
0: ni be ni
1: be yan ba le fe wa responsible as obi e be o tun ma gbe haru e ba bi nu pe mo lo be o o le disa lati wa responsible o to omo kan fun more than 25 years
0: be ni
1: to ba gbe lori age e o ti ba re retirement o e de mo to se lori
0: e te je ka tun wo ta won okunrin wa tan fe gbe yawo elomi 30 35 ko ti bi mo o ya
1: to okunrin tun o tun pin si ona to po se ri ide lo fi je pe agbodo moju to oro retirement wa ko si bo se le bruto iyan na gboro joko bayi tori lojojumo awa okunrin kan so njo wo ni yen pe tokunrin tun lagbara muwa ni
0: but
1: won lo se eh ina ri beye so be but generally fun oro aladani to je mi logun ju ni pe agbodo ni intention bayi pe emi na kini plan mi ati rogba mi fun ojo ale bawo ni mo se fe lo mo de lawon point to po lati ka fun wa number 1 temi ma fi si waju oro lera o se pataki oro lera o se pataki pe to lasiko bi mo se nlo jojon koko ti mo lo ti mo nbo yin ti mo ti e mo bi ara mi se le gba nkan si sha watch nkan ta nje sha se exercise sha won yan lo fun check up lati lo pe ko bo ni elomi kan sise lo ni gba ko mo bi ara se ri ko mo pe
0: ikini agbodo fi lera sokan
1: doni ikeji agbodo plan eli eto ojo ale nbo ki le plan mi gan
0: ki mama je ki mama wo
1: ori o pin baba ni kan ma fo yele se mo pe mo so le kan pe elomi ajeja mu lati be to n bi mo o ti bi ma koko o fi space si o bi me keji bo lo ni te shanu e ori si ni ba o lo yi fe ma o school ni o gba ni mo so fun ya analysis kan to ba fe wa responsible as obi mo so wo school omo fun 25 years mi lori age gba to bere si bi mo
0: ewo
1: to ba je yo kan ni to ba je meji to ba je meta iwo lo e mo elomi won ohun fe bi mo meji ni ba se wu eni ṣugbọn wo gba ti o sanwo responsibility won de to ba de pokunrin ni o le mo ite fayawo ile e na tun ni tolorun ba ite be to benrin lo adupe but to age wo ni wo gan fe nisimi to je pe to ba di pe retirement de bayo mama o ku wa ti yawo e to ba le sora sokunrin ti yawo ba tun gbe bagi odo awon mo to tin bi mo ni won ni won lo pa so o wa lodo obirin so retirement ni kukuru nti mo fe ko je ni pe ki awon eyan wa intentional about it pe ki o gba ki eyan ma plan o gba pe to aladani ni mi je ma fi owo ipamo fun ojo ola te pe to ba di pe retirement yen de o ni o ma tori ton pe pension ni pe owo ti won so fun leyin ma to retire ton ti o ti sise fun either government or private or whatever ton wan so fun pada nigba ti o si okun atagbara
0: mo
1: regularly o no pe pension so fun aladani a le lowo to bota mi se business e ma gbagbe to ba ti pe ko si okun atagbara
0: se mo wi pe awon aladani ko ate pe nigba aye won in court they had a lot of money they had a lot of money they had a lot of houses won ropolopo omo lo lewe won se gba won faya won se sugbon won plan fun retirement age won awa da bi eni pe ladru gbogbo nkan ti mo ni ladru gbogbo ti mo le se emi na wa re ironu ye gan lo tete na elomi lo sorun ogbeni leke badmus e wo ani lati se ojo opo sile sugbon apa bi nbola tun tin ranjumo a loju oja won ti so yi ke ipolowo oja olagumowo ta ba pada de asojo opo sile fun opolopo awon eyan te pe won fe pe gbogbo bere to ba seyin lokan ko si bere kankan ta le so pe nonsense bere le abi bere le ko ye ko bi rara o nkan teyin o ba mo eyin o mo adetin ni anfani fun wa lati bere sugbon ija lojojo.
2: Lagilu FM 96.7.
3: Kokoro aseyori ti yan fi le bonu se atoshi Vitalex lo nje ona abayo kan ti yan fi le bori kosikosi ojojumo Vitalex International ni Vitalex International biro ni lagbara lile sewo gbe didaduro digbi lai rogbo kule joba ise ti won niyan awon ero lorisirisi lo ti wa ni Vitalex International lopo ko yoku lowo ti o gajara nipase ka le ise wa Machine Tech Industries awon ero bi palm oil mixer and digester pure water machine ice block machines gari processing machines popcorn and palm oil machines stock mold and nylon machines Vitalex International Ashiri oko owo aje yiyan ninu ise ohun osi be bara won tan tayo laarin egbe Vitalex International ni won rogbo kule awon gangan lashiri ati rowo ti bonu gbobu kata laisan ni ara tokunrin to birin to mode tagba Vitalex ni won ko bere fun iwo lo se kan si Vitalex International loni Vitalex International lo fe gbe kegbe pelu GT Bank Akinyemi Bus Stop Ring Road Ibadan o ekurere alaye 08056046055 email ademola.1@gmail.com Vitalex International ona bayo ko nu ise ohun osi to daju
4: Ohun agbábọ́ọ̀lù ariwo àwọn olólùfẹ́ bọ́ọ̀lù ìlú ayò àti fèrè nípa bí eré ìdárayá alẹ́ tí gbogbo olólùfẹ́ bọ́ọ̀lù ti ń retí ti dé o ọ̀pọ̀ ọdún ìfipá láìka ìdènà sí arsenal àwọn gunners ti kọjá gbogbo ìjì líle láti dé ibí yìí
5: Leandro Trossard, and tapped in by Bukayo Saka, history makers.
4: Ni akeji awon defending champion lowo lowo gba ni imura sile pelu agba bolu to ngba ballon d'or Usman Dembele Shekagba, UEFA Champions League ti gbogbo aye reti re o. Lati ilu Budapest, ṣugbọn yo han lori big screen. Mu mawuran gbangba ni ilu Ibadan. Champions League Magic Night 2026. Ele kere di logun. Iriri wiwo bọọlu to tobi ju to si kun fun ayo ati idunnu iwo na ma je kan so fun eleyin o ya wa nipa iriri to po gan ba tin gbo orin ote laarin awon ololufe bọọlu ere idaraya bi won se nsoro sefe fipa itupale ere lati odo awon amoye to dara ju lori ifese won se bo se nlo ẹbun lorisirisi nbẹ nlẹ lati fi se faje saturday may 30 2026 ni o waye o ilẹkun yoo wa ni sise ni 3 p.m. iyan ni mof 21 ni ring road nbadan wa pẹlu ife rẹ fun bọọlu Je kafe to bale Champions League Night 2026 O Mobility lo shagba teru

0: Ileya celebration.
1: As part of this year's Ileya celebration, Omega Travels, in collaboration with Globetrotting Travels, brings you a special Ileya Carnival 2026 in Qatar for you and your family at an affordable price. The journey starts after the third day of Ileya, May 29th, when you will depart for Qatar, where a five-star hotel accommodation with delicious meals has been arranged for a five-day stay. Enjoy exciting experiences, including the South Safari, museum visits, Qatar Cultural Village Tour, city tours, and lots more. Spend five fun-filled days in Qatar, creating unforgettable memories with your family at a cheaper rate. For bookings and inquiries, visit Omega Travels, third floor, Lister Building, Ring Road, Ibadan, or Globetrotting Travels, Soft Plaza, Wema Road, Oluyole Estate, Ibadan. Call or WhatsApp 0816-552-0410 or 0911-643-7996. This is a great opportunity to use your passport for the first time and enjoy a luxurious Ileya celebration.
2: WFM 96.7.
3: Ipe ti wole lori sirisi te ba ni bere eleyi to je mo oro ta n so lowo lowo bayi alejo wa Mr. Leke Badmus on wa lori joko. Hello
4: lagbele oni baje o nko temi ni ope oluwa roti ni oluwa contain ari alasa apata ibadan e ri pe bi alejo wa bi won se yan na oro yi o dumo wa po e ri pe won gbe aya gbe kale won o ni tumo retirement saving account ti wa di pe looto because egba da wa ni private industry won ma n se fun wa ti je pe lojoju ni won ma n yo owo yen sinu account wa won pe ni retirement pension abi tc pension
3: e se se ni bere kokon
4: se da na wa
3: oluwa roti mi lanfani lati ma daruko awon ile ise yi oye yin e ko so fun wa te ba ni bere so that we can attend to it.
4: So bo ni wa so yi mo kan fe so fun awon eyan ti won ba ti ri pe awon eyan ti wa ti won ti nwa nba won tori to ba ti dojo ale ojo ale lo se koko
3: bo
4: yen taja lojo ale gan ba ti gbagba won ni patronize e mo fun de le ton ba ti lo nba won laarin oja ko ma ko won mo ra ton de fun laaye ko won sise ko won ko ye won wi pe ti won na ni won so fun won tori ojo ale won oni da ke ma wa taraka lojo ale o
3: ben
4: la ba ni oni da ro oluwa container ari ala sa pata ibadan pe to
3: e se mi so oluwa ruti mi ka so pa won advocate ni pe ton ba ti wa e mo yi pe ohun ti joba gan to mo npa e ni ko ni pe gbe ya won fe gba enikeni abi nkankan ninu ele to agbembo mi ele
5: elo ma
3: e ka san sa
5: o ma kiyin e ku eto e ni baje o
3: e se o
5: o pa mi ni sai da ta won kan lati tagba kan yan badan
3: e se
5: alejo wa e ku se ilu
3: e se o
5: e mo mo se e se gege bi won se mu oro yi wa fun wa yi o ti da pupo lati lani loye papa apa ni ta wa yi a mo da po lori oro aje won mo yi so opolopo pin papa okunrin gan papa oh now iru wa fe pe ise olokowo ni awa nse ije se lo sosu abi e to ba wuwa la sa mo fi sibe se ti wa ni awon din won ojo abi odun se mo ko ni se esin
3: e to ba ti odun ba so ibere ti ni pe sosose so se se abosu meji meji abosu ko
5: to ba sa wuwa la sa fu be gbe to e ko to
3: e se yeah
6: iye to ba Mr. Said iye to ba wu yin ni won ti mo pe aladani bo se nwole owo nwole ni seju seju but ti wa ni ti won ni ti wa ti joba so ni pe eyin na ke ma fi to ba wu yin si inu account
3: in what duration I think that's what it's asking
6: anytime elomi wa ninu account yen o le fi ti laro ko to the close of work ko to fi
3: to
6: rori
3: bi se
6: nwo bi se move o ba
3: bi app ta lo ni banki
6: app ya se ma ri niyan so they move a leaf but to wan be ni pe kan ri pe to ah oro ifeyin ti mi o je mi logun
3: hello e ka so hello
7: hello
3: ah eh hello e ka so
7: hello e ka so ku eto
3: e ka so
7: e ku si mi ni aso po
3: e seun ki loruko yin bo le tin pe wa
7: oruko temi ni ka o de ti gbo e mo si po po po gbogbo mo gan na
3: okay
7: e fun mi ni bere
3: eyi sa bobo emi ni emi kan ni bere bere lowo yin oro feyin ti lansa ran pa bobo o ti dako bo si se so gugu mo gan na mo ro bo pelu hello ah eso kuro bi radio yin eh eh e seun
0: e da ti fola
3: yusuf baba tun e ba mi si kuro bi radio yin koni da kin ja ipe yin e je ma bi e seun
0: e ka sa
3: e seun
0: e bere te mi fe bi
3: yusuf ki le koruko yin
0: yusuf baba tun le
3: okay
0: ni kola
3: okay
0: ebere ti mo fe bere pe nigba te so yi pe app lori app ni ba la de fe get the app yen
3: okay eh sure
0: ati pe avatar ti bere la bo la de fe bere
3: okay eh sure
0: te register lori app ni abi ef number le ta pe later
3: okay eh sure thank you
6: okay mi mo ti aye ba gba wa mo app number sile
3: okay
6: tori awa ni kokon mo kon sort of fun awon operators pension fund
3: generally
6: so awon pension fund administrator yen won wa kakiri to be 21 in Nigeria ton fun ni license lati ma operate
3: okay
6: awon na no ma move sinu lati move sinu sector lati ma ba awon aladani
3: so
6: kakiri
3: so different people though okay
6: but to di pe atokun eto won fe la wa loye la fi wa wa ni lati wa represent any brand awon lati wa la wa loye ni sugbon te ba google le pe awon wo ni pension fund administrator e ma ruko won to po ko si office ibi te lo won wa kakiri ni badan won wa kakiri lo Nigeria te ba wo office won lo ni pa oro feyinti won salaye fun lekun rere
3: hello hello okay ja bi on tri leyin se hello hello
8: hello
3: hello eka son ma
8: eka son lati du eru wa ni
3: okay ki loruko yin ma
8: Mrs. Ayoleke
3: Mrs. Ayoleke
8: emu ti mi dabere ni wi pe se ti ni yawo ni di rara ja pe se ti yawo ni so won ni ta ba n ti owo sinu account ye ko ba ti ojo waju o ya nkan kan ti to ti ye yin o ya nkan kan ti ye se awon mo eyan le ri nkan yen pa
6: Benny, e se gan ijoba to gbe kale ati lati 2004 lo ti bere 2007 lati sanwo fun awon ti osise ijoba o de ti o lokun di to di pe afi ogba lati daruko won di sugbon wo e pada mo npe te ba se iwadi e dada te yan ba ti register gbogbo ibere yen le yan ti fi si ori to ni app yen to di pe yan je aladani so gbogbo oro next of kin atawon omo eyan tan ma leti feel si be so account tan ma open fun yin eyin leni oni won lo lati fi sanwo lati je ki eyan continue ta pe omo eyan fe take over lati fe sanwo fun won actually omo o le continue account omo o le continue account yen na sugbon won ti foruko si ne lati gba be na lo se wa biti je ijoba leni oro next of kin oro ojo mi tun ni e tori asiko
3: beni
6: tori next of kin bo se wa yen dandan ni ke mo tani next of kin tani beneficiary tori ta ba gbogbo alapada ku ko lohun fun wa ni emi gugun
3: ami olohun
6: ka je pe but eyan ba ku tan ta lo man take over iye na se pataki lori oro ojo ale
3: so next of kin o yato si beneficiaries o da be npe irin yo si ku ekan hello e ka so hello
9: hello ma
3: e ka so sa
9: omo ba bolaji ajibola ademola oke lati lero wa
3: okay
9: yeah mo fe bere pe nipa ti PPP yi yeah is a very good idea je won to dani bo mi se wo bi Nigerian content ni mo fe wo e wo ti ba fi si bank loan e wo awata ti fe yin ti gan mi ko gbe gbe ki se mo ta fi si be ya ngba o ni ko ni nkan ti government fi ku that's number 1 number 2 ti government ba wo bi a o da gbe awon to gba 100,000 o nkan ma ti gbe ba o we o ni wulo kokan bi nko iro ni ti gbe to sowo ibere mi wa re se ba se 100,000 si bank le ni tabi te fi wa jo ti an soro bayi o ma to 10, 7, 8 years to come o we o le ni ti wo kini awon ajo yan se lori e abi ko si nkan to kan won nkan to fi bi na do ma gba bolaji ajibola ademola oki lati
6: e se ogbeni bolaji oro pension yi ta soro npa yi ti investment yi eleyi ko se yi to ba fi sibe oni wa gba ìpín ìdókòwò wà tí ni wọ́n ti lànà London National Pension Commission fún àwọn operators yìí. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe kò ní ìbá ẹ̀ṣẹ̀ mú òfin kan wá. Àwọn ẹlé àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú federal government ẹbí wọn dandan ni owó tán bá yọ síbẹ̀ lóṣooṣù ó ní ibi tán kó lọ. Treasury bills ni o, corporate bonds ni o, real investment gbogbo ẹ̀ wà tẹ́ pé wọ́n fi unit price. Tẹ bá Google ẹ̀ lórí ẹ̀yọ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín tẹ wo internet yóò fún yín ní ìmọ̀ ń pa ẹ̀ sí. So kì í ṣe iye owó tẹ bá kó sí ara ìpín ìdókòwò nínú owó tẹ bá sanwó lé yẹn ẹni unit of investment ká ní pé yàn fún wọn 100,000 sí bóyá ọjọ́ tó jọ ìyẹn unit price jẹ́ bá bíi 2 naira 2 naira mélòó láàrin inú 100,000 ká ní pé fún wọn ní 500 yẹn ìpín ìdókòwò 500 ló nílẹ̀ nìyẹn tó bá di ọ̀tún lá ọjọ́ mẹ́rin ọjọ́ márùn ta lọ wo ìpín ìdókòwò yẹn ló ní sí náà ní bó ti di 5 naira ṣàgbéèrè 3 naira ló wà lórí yẹn 3 naira times iye ìyẹn tó tún wà nílẹ̀ tẹ́ra yẹn.
3: Ẹni kan fi àtẹ̀jíṣẹ́ kan ránṣẹ́ ó lóun ṣe pension pẹ̀lú ilé iṣẹ́ kan òun ṣe pension nígbà tó ń wà ní ilé iṣẹ́ kan ṣùgbọ́n òun ò bá wọn ṣiṣẹ́ mọ́ òun ti wà ní ibòmíì nísìn pé but òun ò continue but òun rí pé tán bá send aláti sóun pẹ̀lú pension yẹn owó yẹn increase wọ́n rò pé wọ́n mọ̀ wá gbé òun pé bó lowó ṣe increase kí lẹ̀ rò pé ó lè ṣẹlẹ̀ sírò èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn.
6: Kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí pé tẹ́ni yóò bá lọ bẹ̀ lọ́dún mẹ́wàá sẹ́ni iye tó ní ń bẹ̀ tó fi síbẹ̀ originally ká nígbà tó jọ yẹn wọn 2 naira ni mo tún pa àsórí ẹ̀ 2 naira ni n tó fi jọ yẹn wọ́n gbà iye tó ní ń bẹ̀ bíi 500,000 2 naira mélòó ló wà nínú ẹ̀ náà lẹ́yìn ọdún márùn ó check ẹ̀ ó rí pé 2 naira is 20 naira ìpín ìdókòwò yẹn ò dúró dẹ̀ nìkankan òun ń lọ síwájú ni so bóyá ń lọ síwájú yẹn owó yẹn máa ga sí
3: ni no no
6: so òun ní ọkàn ìjọba àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba fi balẹ̀.
3: Hello.
10: Anuwala kẹ́hìn wáyé jẹ́ ẹgúsẹ́
3: o. Ẹ ká sọ.
10: Mo kí àlejò àrùn àlùwà mi láti sẹ.
3: Ok àrùn.
10: Òkè yín gan ni ó ṣe wá láǹfààní gan ṣùgbọ́n ìbéèrè mi ni pé owó yẹn tẹ̀mí ìgbọ́n yín rọ̀ǹdì báyìí ṣé owó yẹn a máa lè ní access sí pé àbí a máa ní bí òun náà ó máa ní atm pé ẹni a ò tàbá fẹ́ gbà lè gbárù rẹ̀.
6: Ok
10: ẹ ṣeun àbí ìyẹn kọ̀ fún service ó máa wà.
3: So ìbéèrè yín ni pé owó pension àti owó tẹ ní báǹkì yẹn kí ni ìyàtọ̀ ṣé ẹ lè lọ́ máa gbà á lójoojúmọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn àbò nígbà kan tán máa lè yọ̀ǹda ẹ̀ fún yẹn ṣeun tẹ̀gbẹ́ ẹ ṣeun.
10: Ẹ ṣe àrùn aláàjì sẹ́yìn.
6: Ẹ ṣe gan o ní òun ò dàbí savings and current account wọn tẹ́bi tá a bá fi síbẹ̀ ní ìsìn
3: a tún yọ padà náà
6: o ti láwọn òfin kan tán fi dì pé tó kẹ tó lè withdraw irun ti tẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí ẹ kọ lu 3 months náà kẹ tó lè gba 50% inú ẹ ṣe mọ ọjọ́ ọ̀la pé kò yẹ kó sílẹ̀ tá a máa tọwọ́ bọ̀ bó ṣe wù wá.
3: Torí kì í ṣe gbogbo wa náà la ní discipline yẹn
6: ṣùgbọ́n tó ní gbójá ládàáni èèyàn lè withdraw mbẹ ṣùgbọ́n ó ní pẹ̀lú òfin ó ní time periodic pé mo ti gba after 3 months mo le gba mbẹ but ele o tun le take me ni another 6 months so o ni ofin titi
3: e gan to ba ti jẹ pe
6: o ni savings and current
3: emi o fẹ ra tomato mo fẹ ra kaadi
6: o ti di
3: o ti fun mi ti hello
11: ẹ ka sọ ma
3: ẹ ka sọ ki lorukọ yin
11: mo bara kan sa ti ni ma.
3: Ok
11: awa ti n se tẹle se ta ti n sise.
3: Ok
11: abẹ ti bẹẹ ti mo fẹ bẹrẹ bẹ ni pe ibi ba ti n sise yẹ 25% na fun wa ta ba da sọna mẹ ọ̀nà mẹ́rin wọ́n ní 20% la gbà.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
11: Jẹ́ àwọn kan ní 50% àwọn kan ní 25% ni wọ́n máa fún yàn. Jẹ́ ìbéèrè ẹlẹ́kẹ̀jẹ̀ ni pé ṣé kinní yìí ṣé títí láíláí ni àbí fúngbà díẹ̀ tó bá tó tán bẹ̀.
6: Ok ẹ ṣe àwọn ti kó pọ̀ mọ́ àwọn tó ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú aládàáni rí.
3: Ok
6: wọ́n láwọn ti gba 25% rí so àwọn tó bá ti wà pẹ̀lú ìjọba rí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ aládàáni téèyàn bá kú lẹ́nu iṣẹ́ ìdá àbóyá wọn níkẹ́ni yẹn máa lọlé ni ọ̀rọ̀ rìtáyà fún rẹ ó di bẹ́ẹ̀ lórí tó bá wà nínú
3: àkáǹtẹ̀
6: àbò resign fún rẹ òfin gbé ẹnìyẹn pé tó mi ti pé 50 mo ti kú mo láǹfààní àti ọkọ lọ gba
3: 25%
6: ṣẹ́gẹ́tẹ̀ so tó bá gba 25% ìyẹn tó bá kù yẹn nọmba wà nínú ẹni yìí tó bá dipo ti pé 50 o le padà wá torí ti wà pensionable tó bá padà wá wọn wo again owó yóò ṣètò sí pension wọn le close account kan kún fún
3: kọkúwẹ fún
6: ṣẹgẹt so ni mo fẹ́ fi sọ̀rọ̀ tí oníláíláí yẹn tó bá lè jẹ́ pé owó yẹn ju iye kan lọ tíjọba fún wa pé owó tó bá ti ju tó bá ti less than 23,600 kò ṣeé ṣe pension lórílẹ̀‐èdè kí ló fẹ́ fi ra ọ̀ya ẹ̀kọ́ àkáǹtẹ̀ fún bọ̀ tó bá jù lọ yóò máa gbà lọ ni
3: So owo yen to ba ti pay 50 abo retire won a ma fun ni die die lo soso
6: o lo nje pension
3: o lo nje pension
6: o ti retire ni yen
3: mo ro poro iyeyin ah lasiko
6: but fun awon aladani ti won o fowo sibe o ri lori app iye to nje iyen yato si ti to se pelu joba
3: to ni ose to lo iya wa kan won ni anfani lati pe wole won wa shalaye ngba toro ika won lara won kan so na ni o wi pe nkan iru awon bayi nisin awon wo pe bo la won ti fe so rara won awon won kan ogun kan fa won awon ori owo ra ogun yen won lo won testify ti pe oro ta so yen po ba won pe ka la won ti ni bi ta won four bags ni wi pe se ba won o ba ri owo ti awon fe lo fun ogun hello ma ikan ninu awon eyan wa won wa gbo won wa fi owo ranse si won o ya mama mo fe ki e se eri owo ti won fi ranse si yin
12: be ni won fowo ranse si
3: ni elo le bere lo ni won fun yin
12: e mo bere mini 5,500
3: okay okay okay won fun yin ni 50,000 naira o ye e ba wa dupe looto eniyan o so ruko won sugbe e ba wa dupe lowo kede so pe owo yen dowo yin
12: e se kan yo e so owo na se mi ko ja ara ni olodun yo ma na dowo
3: ami ami e se ami ami e seun e seun e seun to ara won anfani pe yan gbo radio ati pe a n gbo Sunday oyoyo niyan a de dupe lowo eni to se igbowo mama wa na ti won gbo ti won de fi owo iranse si won lo to ki se gbogbo igba niru nkan bayi a ma se le ki se gbogbo igba you know sugbo e je ka mo wi pe tiru awon nkan bayi e kan ni igba pupo lo ma n sele sugbon ki a le lanfani atoju ara wa la se pe ifeyinti ipinu on ta ma se leyin ifeyinti o se pataki o se koko Mr. Leke ejo boya le fi phone number yin sile awon mi le ni ebere to fe bere ti waju si ti won lanfani lati pe wole
6: okay phone number mi ni 081
3: okay
6: 081 67 43 12 53
3: I repeat lego
6: 08167431253
3: awon kan fe pe won fe bere e ma wa ba wa flash Mr. Leke e ma ba wa da won lamu won busy ka tori won wa ti bi bayi e ma je ka fi yen da won lagara ta ba ni ibere e je ka be to ti olorun ba gba fun wa a tun pe yin ke wa lati se awon alaye le to ma ran wa lowo flash yen o number e pe won later e seun gidi gan ni God bless you Folake mi mighty loruko temi to Sunday oyoyo on la sese gboto yi alanfani lati wa lose to nbo lagbara olorun a mo boya gba le de wa sugbon gbogbo to ba ni se pelu bi igbe aye wa to se ma better si ona la so lori to Sunday yo a tun ri yin laipe odigba kana

o ni nkan ta gbọdọ se ni the cooperative tawon odo a fi embrace so this we are going to do we have spent so much time today I'm promising you to this year e mo pe mo so ni ibere odun yin pe awon igbese kan lo lowo ni agbara lowo olohun ose tutu ta mu yi a bere si ni gbe awon a bere si ni fi han awon nkan ti a ti gbe igbese le lori nipa se cooperative nipa lati se cooperative ni ode oni nipa lati fi imo kun imo we are unveiling some things this year by God's grace nkan ta nilo ni pe ba se n laye ra wa yi ka bere si ni practice so a jo practice ni e je ki a fi adagba eto lo sibi ti abade ni eni nitori ari ojo musolokun e se gbogbo eyin ti e wa pelu wa ti e darapo mo wa aye gba mi ayodele oye lake yufet balogun mutado fc bajemima ati bebe lo ati gbogbo awa ti ati fi message ranse e ba wa share eto yi e je ki awon eyan kan si enjoy e iyan la fi si ori Facebook lati le je ki awon eyan wa kan review arani yaya thank you very much taiwo jelade ati bebe lo e se ti e darapo mo titi ojo mejo ni ori eto yi nibi ti a to tim tun mu nkan mi yo ti a to tun gbe yewo e je ki a bere si ni se cooperative ni ona de oni bo se to ati bo se ye titi ojo mejo 0805049805 07 awata bani message ta fe send si cooperative doctor e se ireo

0: ṣe ni like Bukola Akinade.
1: Your name is God.
0: E lo ku awon olorin gospel to mo rin koja de. Won ba n gbe si egbe Bukola Akinade. Wa gbe yewo ka sawo ka na se gbe ara won wo ka ti bonu ara won wo. Ka wa yan na e. Pa ko mu okun eyo. Dami ko. Won le ro ki mo hype awon ni nisin. Nisi mi hype won. Ora won le ma ro ki won fe ka won WhatsApp ba le tu. E ma wa. Te mo se ni mo nso. Music yin o man wo mi lara. O ti pe ko se bere.
1: Be one of us
2: You want me?
0: You want me?
1: You want
0: me? You want me? You

oyi jamajo ni sin ha mo ko do nkan tun labo ku jamerin to gbe yin tele mo peran logun olohun asiri yin o ni tu awa to pe awa na wa le mo jeme yin gan na to ma

ojuge se bo se melewa sapon po nun la to se loke pe mo ki mo gaji ka mo dide na de boyo mo giwa ali okun ma di ele keta mo kin sa ma mi olubu mi oluwa ilelogun erun le ibadan mo kin mo gaji sina advocate ola oluwa omo lakuleyin mo kin sa mo ki mo gaji ile afonka uloya ki to decide ebele omo oye leke mo kin omo joro sin ibadan mo ki mo gaji ile agbomo le olusoji olososi olusoji ni ode aje nle ibadan ebe oninu re oloye abide mi karin omo joro sin baba mi john ajibola oluwole mo kin ni Olubadan of Texas omo won le olososi nle ibadan mo kin Abiola yale yale Alaji Tajudi omo oye wole omo afokolaja bibo si Lady Dickness Fuluke Aderomu iya mi mo kin Alaji Ambali Assis mo kin ya ka san be ko juma nbe Azam Block Industry lamoloko nle ibadan mo kin awon ti ya na fe dapo nu ninu gbogbo eranko ni bo awon alejo nbe ni ayin loni inu gbogbo eranko ni ji oro le badan na

0: mi ni abe mi ka emi ni abe mi ka ara mi dare ya je ya o ohun ta la run se laye mi o ko ya ya nigba ti eyan mu nigba ni nigba ye ti irere re jesu iranlawa dide won a fowo ran paul ati barnaba won ni ko ma fun awon ijo olorun kakiri iranlawa iyanu to ma dide iranlawa oluwa gbe dide fun wa oluwa gbe dide fun wa oluwa gbe dide fun wa ogun esu ta n ja laye wa yi to mu gbogbo ire to ba je yi oluwa ba segun e oni da aya titun sinu mi olorun eleyi ki se aya ni a fe ko da bayi ire tuntun ogo tuntun ti ko le pa to segun iku ogo ti yo tenikeni o le baje oluwa da se aye wa wa da ogo tuntun wa da ogo tuntun olorun da ogo tuntun oluwa da ogo tuntun ani ko da ogo tuntun ohun ti mo so ni pe da ogo tuntun eyi ti ko ni sinu e eyi ti yo ti ko so ohun ta ta le se oruko jesu ba wa da
1: amen
0: ba wa da
1: amen
0: ba wa da
1: amen
0: ba do wa
1: amen
0: kayin o
1: amen
0: jesu oluwa wa
2: te ba n fe lati ma gbo awon oro won yi lori whatsapp e send yes sori ero ibanisoro 0809 678 1135 0809 678 1135 Kudu abisi ororo fun igbala ni wa. Amen.

E kuro le, bela siko isemi yoni. Ako jokwa royen agbaye, londe se ti gbanyin lati ikonite lage lu 96.7 oke to gaju a wong kilo. Martini, Salao, loni royen yi shubon shaju. E gba an koko ele iti yombe, nino e royen a wong. Egbe ya fe ni fere, unwa ni mwotero ijoba lati wa ojutu si oro ito abu ili iti ume lwile di Nigeria. Ajo sera apu ni otero, ajo ili ito dibo lewa lati wa ojutu si uwu ili iti ya wang gumino ina egbe o shilu APC ili iti wantari sinu asu wangwa. Latari eto dibo ili ti yombo lona. Arun Ebola, ona ni o ti besile bayi ni orilede minera ti Congo. Oye dika, ona ni o ti npi amon bayi lati kuro inu ikwa agbabo lo ti Club Rouge. Ni bayi egboro yon, lekunere.

0: bi oko to fe le ni boya ko so lowo e wara o si lo ni o ma wa lola o ma ti tori e ko so pe o n ba okunrin mi lo ma ti tori pe ko so lowo oko e wa fi gbe yawo ele won ti awon omo to si bi sinu be yen won ti awon omo to bi sinu ile yen olohun a gbori e soke ko ni suru ni ai ni suru wahala ni mo de fe ko ni igbagbo ninu olorun gbogbo eyin te ti ma ri te o to wo ri to ti ma ri olohun a fun loko titi ma bare je ma ma rin kakiri don't do that don't be sleeping around with men make sure that you are always presenting your body as a living sacrifice holy and acceptable unto the Lord pa won isure mo rin lona to mo ma soro mi mo ma wa mi mo ma ba won ma kegbe kegbe ori pe egbe kegbe a ma bara wa re je o yago gede gede si ibalopo ito yago si nkan to le pa erun to ba je pe ru awon bi Esther won ti bara won je ta pe ru Esther ti bara je ko ma ni di ayaba to ba je pe Deborah ti bara je ko le de yan lanu bibeli to ba je pe Maria o ti bara je pelu okunrin ko ma ni loyun Jesu Christi so iwo obirin to ngbo mi ya re si mimo ma se fi okun re fun awon okunrin Olorun awon ilowo ami mo gbadura bayi fun gbogbo eyin te gbo oro loni mo ni oro te gbo loni ko ni ta ko ni ojo dajo mo gbadura fun gbogbo en to ti gbo oro loni mo ni loruko Jesu imota lori yin Olorun baje gbogbo eyin obirin mo gbadura pe lati sin lo ori ofe lati ma ri ara yin gege bi Olorun se ri yin ko Olorun ko fun yin gbogbo eyin te fe gba Jesu Christi mo fe ke mo kini kan pe Jesu Christi o ni ona otito ati iye ko se nkeni to le wa sodo baba be ko se nipase re to ba fe gba Jesu mo awi tele ni Jesu oluwa wa mo wa sodo re le ni mo je wo ese mi fun yo oruko mi kuro nuwe ku ki o si koruko mi sinu iwe yi gbogbo ese ti mo ti da ninu oro ninu ewu ninu ise dariji mi ni ijoba re je n ba ojoba ni ijoba re kamiye ami gbogbo eyin te nilo iwosan e gbo won yin le radio yin mo gbadura fun gbogbo okunrin obirin iwo okunrin iwo omode iwo agbalagba to gbo wole radio yen to gbo wole radio e gbogbo aisun are oya ki o ma jade mo pa lase ni midabalaba oya gbogbo aisun oya jade loruko Jesu oya gba iwosan Jesu oluwa wa mo gbadura fun gbogbo en to ti ba mi bere eto yi mo ni loruko Jesu ori yin oni bu eda yin oni gbabode e se rere oya ma lo e lo sere laye o ti dara fun yin be ni kori o ti ribe Jesu Christi oluwa wa
1: mo gbagbọ pe akoko igbala re ri o si ti ri itusile kuro ninu ide fun ide eyi o le darapo lose to n bo lori eto akoko igbala lori ikanni yi ni gbogbo ọjọ isinmi Sunday lati aago meje alẹ titi di aago meje kọja iṣẹju mẹẹdogun 7 o'clock to 7:15 p.m. ni gbogbo ọjọ isinmi Sunday every Sunday ẹ tun le darapọ mọ ìsìn ọlọsọọsẹ wa Sunday akọkọ ninu oṣù supernatural Sunday service SSS bẹrẹ lati aago mẹta ọsán titi di aago márùn rọlẹ ni gbogbo ọjọ iṣẹgun Tuesday ẹ le darapọ mọ wa fun ẹkọ bíbélì nílé ìjọsìn wa Greater Works River Evangelical Church, number 3, Alakija Street, near Fountain Boho, behind Nigerian Tribune House, Emale Falafia, Ibadan. Nibiti, wati ma baba ba wakpade, ti papa usi ma agba dura fun, lori isoro ti o fiyo lokon bale, bubo jwa ge Monday, ni ikpade a dura fun bubo nishe owo, ati fun bubo eniyon. Bela ti agome jwabo, si agome waro, 8:30 to 10 a.m. Omi adio, ifeda wako cooperative building, opposite SCDA, omi akpata Ibadan. Ni o ti waye o to ba wa di gbogbo ojo isinmi Sunday bere latago mesan aro e le darapo mo wa fun ijosin si Oluwa fun ebi adura tabi igbani nimoran o le pe sori number yi 08064281250 egbo le kan si 08064281250 tabi ke WhatsApp sori 09078251311 09078251311 lekan si 09078251311 08064281311 12 50 080 0804-64-28-12-50 ẹgbọ́n lẹ́ẹ̀kan sí 0806428-1250 tàbí kẹ́ WhatsApp sórí 0907825-1311 0907825-1311 lẹ́ẹ̀kan sí 0907825-1311 website www.pkgm.org lórí Facebook Paul Kọ́láwọlé Global Ministry YouTube Paul Kọ́láwọlé Global Ministries lórí Spotify àkókò ìgbàlà rẹ ti tó kúrò nínú ìdè Ọlọ́run á bùkún fún ẹ o.

0: can problem e o sa ma rerin
1: sori ma sori awon ibere
0: e ko iru e
1: to ba ma go lowo mo ma ibere mo
0: ogbo yoruba
1: ogbo o ti wa ngoro ti pe
0: olupo ogbo yoruba ga ogbo yoruba o si ma gbe kale ibere to ba ma go lo ki mama ibere ma
1: ti agbalagba ni o abi oyo o tun wa pe ngboro na to ti de na abi oye ngbo be ni so ni kini n paru mi lerin
0: eri to rin o ma pe
1: o to lo ni
0: ma gbo
1: o to to ti ro
0: ma gbo eri to rin o ah ngba ti ese ti o ma pe o ti mu owo kan bi igba ti nkan kan
1: sorogun lapo mi ti mo lo ni se
0: ode bi igba ti nkan kan ti sele si mi nu la kaye yan te lerin o
1: bi ti n
0: so mo pe awon erin kan wa to je happiness sugbon keyan o ma ri nkan kan erin kokan bu erin o gbe ah ah
1: so wa
0: pe ke wa ni
1: owo pe
0: ojo
1: ire ya kujo me wa ni isin
0: o
1: ti je dodo tia
0: o wa ronu pe ran to je
1: ah
0: la ila
1: wa ni ko to je oruko so gbe wo yesi
0: sori
1: yesi re to gbe
0: sori
1: e je oruko bi o gbe le o
0: sori gbogbo eyin te jo sanko ten jiran lo lele olokunjo ni ma daru ewo mo olupo koda ke de te ti e wa ni jo nlana bi an ba lokuku bayi ni isin awon to je agbalagba won ni le fi omi obe re gan bi an yawo won meran wale won omi obe won o ni le je ipe ni to ku yi ki se ni pe o agba lo nje fun sugbon wo atawon eyan re te ejo je sawa wu bayi e wa maju e mara e wa kefun lose to loyin e wa kefun njo jima
1: aboro ti so fun
0: o ti boya ke boya boya ki ma ran leti njo jima
1: aboro ti rojo fun
0: le wa kefun e ti e wa mo pe ni o ku yi
1: e ni o ku
0: e mo wi pe ni eju lo ni la wi pe na yin ma duro mo ma a o moyo won se mo ma se be yi o
1: so mo n tun se
0: o mo se
1: e mo pa aboro ti rojo fun o so ti yo
0: se lo
1: to ni e jo to si wa ro fun
0: se lo to ni abi lo to ko
1: ni kini
0: se eni to je onibi oku e omo julo
1: o ti fi ku sagba sori e ehin lere
0: o ti fi ku si agba
1: ore wa kan lo sipo pada abi oyo o si pe elegbe member lo to le mi julo tawon kan abi oyo sugbon awon omo re lo so fa pe eh daddy eh gbodo mo wa o
0: eyin
1: la fojujo o
0: eyin
1: la mo gbogbo
0: eyin la wa le wa oje le joko kan last respect
1: se joko kan ni nigba lere sori ti e na pe to si mu to si mu lere ma gbo
0: agba le ni to n ba wi omo agba ni
1: lere igba ti ore wa to si wo se abi oyo gbogbo alasunkun be
0: ah
1: lasunkun omo mi loju nigbati akobi re si de oku la kan osisi omo nla ni nbe bo se gbe baba re nu o di mortuary osu keji re ti won si lo re yan won si mu date ti won se oku emi ti e joko lede ni eh danu e okunrin ti je eh
0: iro na ni a o ma ran ti
1: e ma ti ilu ani a
0: ma fo temi o ala akuma akuma moju di bi eja kote ẹni ojú lọ o ti ẹ wo pé a
1: lọ yẹ wọn
0: sí wọn máa jẹrú ẹ
1: a lọ yẹ
0: bàbá náà tẹjọ pàdé nbẹ
1: àní o
0: a lọ ibi tó ti wá o wọn ni wọn tó ń rátẹkẹ wé
1: wọn là pàrọ ọbẹ
0: wọn lẹ tó ń pẹlẹ pé ẹ bá ń tọbẹ tí ọbẹ
1: ní òtó o ní bó ṣe jẹ lérè nígbà tá a wá a lọ rè sìnkú àbí òye o a fẹ́ máa lọ lé
0: lẹ́rẹ̀ lẹ́yìn oúnjẹ
1: àwọn ọmọ wa ni à dádì ẹ̀ẹ́dẹ́kun ẹ bá wa dé reception o bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ní pé a sì pẹ́ náà àbí òye o tí wọ́n ti àbọ̀ ọ̀rọ̀ wà ń sọ fún wọn wípé tó ti yọ
0: tọyọ ọjẹ ń bẹ
1: tó ní pé eléyìn àbọ̀ ọ̀rọ̀ tó ní pé eléyìn ojú àbọ̀ ọ̀rọ̀ lọ sígbẹ̀ta wa dúgbẹ̀ta jókòó

0: kode amako amojuba o alhaji adebayo apena ya folorun wolu adupe
1: aku araya ojare aku orire alhaji adebayo apena ya folo you are welcome alhaji gbogbo eyin te fe ni deni fola dola lojo si nigba ta alhaji dakan wale won lo tan ke eyan mi o to mo pe won ti e wa nigba na lohun ba won ti wa lati bi se njamfa ni adu ati osan te dumare gbo wa alhaji aya folorun se la won alawo funfun pa pa njamfa ni won arun abaisi le won rawo ebe pe ko san ko lo igba aye le nfe ko tubo rorun ona to dile fe ko la ke yi to la o mo ti dimo e ma bo gbogbo eyin te wa fe dupe ojo leyin te ra alhaji lojo sitan tolorun si gbadua alhaji aya folorun ti de ba yi o number 1 ni yi 08033277347 08033277347
0: alhaji aya folorun ode.

0: to ye to wa okejegbe ona ni awa
1: be
0: nle se radio elero ami onjeje ile se radio ti la gelu lele yi ikande merin deni ogorun to ndo to le meje oke to ga joke ta kale sile funfun balao o po na felele ni lu ibadan
1: be
0: tani be me ta wa nbe alaja Raufu tawa kali tu abi odun. Ya biji lati nu osogbo. E se o.
1: Boyin la ke.
0: Ya e o le ma gbo wa dada.
1: Olufe wa.
0: Ojo ni ti yin. Se yan wa nbe. Se nti akuku jiroro le lori loni. O na ni nijo nla na.
1: Be.
0: Gba wa se. Pe nigba wa se. Ngbo kuku. Ta gbo baba mi ku. O si ku ninu abule ti wa bayi. Mo wa lo sabule mama ibe mo sunjo na. Agagati
1: fun eru
0: eru ni
1: eru ni
0: nigba na na wa ni ti aburo ba ku ofolo je fegbon
1: be
0: ko ni je be ni o ni mu won sese ma ro ni wipe baba e je
1: ogudugba
0: nigba uru eyan bi olupo lopo lo de lo ni
1: to fi di 1999 e ma ku ni 70 years of age oku ofo ni
0: be ni won e so ku re o
1: debi
0: pe wa gba ta debi pe won o gbe debi pe won o gbo mi kana o
1: ti won ba se owo awon onje ti eni ri na efin eni ri na efin to fi di 1999
0: e
1: la ja wo ki lo bi se ebi to n pa awon eyan lo
0: ni ebi oga ja fowo meke
1: se ni abi akabara wa nipo pe aye ti toye laju omo ogota odun ni isin o ni omo atomo omo lo gbeyin re e ja wo hello
2: hello balupo
1: ya jebu ewe so ma lare
2: ogudugba lo gba kan o
0: ara ye ma je wa nu ni ra ni ra oda
2: ni wa nu ni na lagba
0: ami ase idun ma
1: o ya
2: o sese ma sele o ti sele ti pe kokon wo po ni ya ba oko mi gangan ya e mama yen se nojo onjo gbe ni oko ni to di pe yen oko mi ku so gba ti oko mi de oko to oko mi se ku ni lagba lo o ku aka lo le o ku aka lo le gba to ma ku aka lo le se lo so fun pe ni jo kin ba un wa le lo to won ni mo kan ma le mo pe o n gba ka lo le amun ni ko ni di se bi yen ikan baba kan ba le wa ladugbo wa nbe o wa ladugbo wa ni ibi ta n gbe to lo si pati pati yen omo e gongongongongo ni en to ku yi pa to de de won bi e lowo e pin e ko ma ye ke lo si pati yen se ki se pe je nbe oni se en to ku yen lo di an lo danu nje to nbe
0: o ka de
2: o se o sha wa so nse nse e wo olohun ko sha na wo
1: e wa ja won ta ba fe fa be ri pe se ise lo ma won eyan de be ni dolapo abi
0: abolaju
1: hello hello ma
3: ola ola ide ade bayo ya la re do mi o
1: iya we kale
0: bo ni iya mi
3: e ka le peto
0: baba mi nko
3: ba da si e gbo we ti o mo npa ni
1: o ya o
3: won le won ni o me te ku eni ka gbo mo jeun ka gba lo pa ni
1: ka bi ese ledu
0: eni won
3: ni ti won ni no a ti fi gbogbo e bo nu ara won olaju a te bi
1: Mejeji
3: ti wo ti o ti o ti o ti
1: o pase
3: o lo lo pa
1: o
3: ya o ti gbase fun o ti gbase fun ra wa ta ilojuti
0: gbogbo
3: e ti wa ra
0: wa ilojuti
3: gan ilojuti
1: ebi na ni o mo ilojuti wa ogudugba
3: olorun o sa nu wa ni olupo mi n te ya ba je ba ku e ma jage nta nta ba ri ba se o da be
1: o da olorun o sa
0: inu o medun kan ba fun moran
4: hello olupo
0: e ka le o
4: e te na mo le beere apale aziz mi
0: ah
4: oro aje na fa oro aje fa se bi e mo je ka tera wa elomi gan ko ti roje nijo kan mo park si egbe de are re mo go de ni kan be baba ke wa jade ba sinu agbole ye wa ni lako egbo kin sanu o le bi npa lati bi jere wo ti je mo fọlọ ba ti mo sin bora arin agbole si nibe ye eleyin wa mo dare ti o le je nbe
1: ko je mi o sa
4: elomi gan laye dan so igan won danu je gan o je pa agbalagba gan lo ku ko ni je lode o
1: be
4: mo wule ti joku to ku le
0: be ni
4: sugbe ni isin nigba te ba se so e kini ka won lu o se
1: ti o da fun yin
4: meye kere ju be lo lu lu lu mebo yo si je yo si ko
0: me ba ma gba ba mo gbo odun ku e olupo le samsi nbe ke lokan
4: oro ki oro be so ye omo ki oro le mi baba si wa legbe legbe ile alagbere lodo ekunleluwa baba kan be pe abala ti ti ba ti gbe ma se wa si ma se la si atakara te o ba ju a gboro ta fi ki ole enu baba yo fi ko ata ti ma sa lo si ile ile to na ku agbolo la be fi ko ma sa lo ni
1: ah aja ma lasis hello
4: won gbo yi
1: seri o jo bi ereke isere kankan sele sa e99 Ibex Center loluyole ni odun meji seyin enikan pe mi fun beria nje bi lu pe ngba ta de be de di ojo ori mi genin ya ti won soku re e da kun sa agbowo se
4: to wa ni je
0: aja so e se o alaji
4: aba
0: ni asi
1: abi
4: ile a ma sunkun be
1: abi
0: ese ese alaji arojo arojo musoloko asiko ti to dolapo arojo musoloko
1: eletiya
0: eletiya o gejegbe eto bi ti a ri ti lale ire awa tin dagbere nu a tun ma pade to ba di ojo mejo
1: pelu ogo
0: pelu ase ti olorun ba sugbon e ma gbagbe pe ola ti se ojo aje lago mesan lale e pade ogudugba kan olori eto yin eto wa eto lawujo eyin agba pelu ase olorun alaji ologbe lasisi odene lo awon le pade to ba ben ani won pade lori eto
1: alo mo n to nsi
0: eh to ba wa di ojo segun
1: won pade ologbe
0: be ni awon nkan to ma soro leyin ku to ba wa di ojo segun to di ojo segun pelu ase olorun itan foko lagbo
1: foko laja
0: foko laja elomi na ki o si so baba me kabiyesi ni
1: edi
0: oye wole pelu ase olorun
1: to eyin bakan na to di woye mojumo otunla lori eto baye sida e tun gbo nkan mi lenu mi pelu ogun olorun oni adebi lo ko mi o titi gba na nkan oni se a
0: so adupe a ma fi eleyi na se lo asiwaju segun salam
1: iyan wa
0: e se o alagba francis kobina alagba francis kobina e se adupe o oju oni ti pelu ase olorun so ona yo lasun oko kan laji ani dimu aye mele elele ma kejegbe
1: eto yi mama kejegbe
0: olugbo
1: gudugba
0: eto yi mama
1: e wa ba wa se e wa ba wa se

0: La Gelu FM Jagaba Goboretio Maro Wancho
1: Oko Koda Masomi Sokun Osan Eledu
2: Alaafia Olorun ko baba ogbe ti to n gbo mi lakoko yi mo ki okunrin mo ki obinrin aisan ti o gbogun Olorun ni bise nikankan yin o oruko temi ni baba egun
3: ti mo wa lati ajase eku tonu ti mo ti wa ni bi patetewetegbo alaafia to n lo lowo lowo ninu Liberty Stadium ni osan sami ibe la wa to ba ti wonu ogba so pe star number 12 lo nlo ekole star number 12 ni baba egun wa oloju
2: olohun oba oni gba ojulo gbogbo wa o ti won ba ni oju yoyan lenu nkan kan lo nfa boya o ti e ti ni akọ kokoro nerun ni ara tabo oni kokoro nu eje tabi ifunpa giga niru ara re o le sakoba fun irina ewa boya wa ma ri bi kurukuru abi ko ma ri bi efin bi efin abi ko ma ri bi oye o rira telewo re o da 1000 naira mo yato si 500 naira elomi o le rin lale bi na to ba ko si ni bi irina ti e bo se jasi koto yo ma jasi gegelete elomi o le ka nkan to we elomi o le ka message mo be ni elomi o re ni to nbo lokan afigba to ba sumo yo to ma so pe asilagbaja asewo ni o da oso mo yato fun ale omo lo fa elomi ka kakiri nise ni o ti e dabi wi pe alantakun o ta gaga si bi irina telomi telomi o ma ri bi oku ni bi irina ti e elomi ti e wa laju re kale ko fi ri nkan kan mo rara elomi o da kolo aso to wo mo elomi o ri ne ri nkan to fe je e ma ni jenje ota yin ekun aro ekun osan ekun ale ogbe ti to n gbo mi lakoko yi e ma ni rogun ekun be yen ba n so ekun asuju a ma sakoba fun irina e wa ifun

weather eh show calm, weather eh calm there lale. Ara pe every Sunday bayi o ti de every Sunday bayi o ye man bale. Eyin te wa lanfani. Pelu ori ofe. Le pe e wa pelu olulufe titi. E kale. Mo yin de pe e de dawa ni. Hey. Dawa onoli. Ami ti mi lati lo oro yen. Eyin e kale. Ebe ani ah ohun ti raye to nse wa yen o zu ni ah kilo he Mr. Martin so e. Ori to ji ve se gbogbo o zu ti wa o zu lo na. Kana ni o da ti o ti o fowo si gbogbo ri e bayi to bo lo kan mo e down ori ba ti go na di level kan abi nilo enikan ti wa gbo ile laya yan pele adigun le akan o abi bi ajo ke lade gbo ile laya abi abi gba abi abi ke okay lovely adenike Shukuroni, ni ah alaja ni won na gborile nkan kan won na gborile pele wa ye ko wa je aladi mole ni afowo fa bubunu ri yen bayi pe aduke pele ati wa de bayi tori pe lale ibi ta ma gbe eto yen gba o fe gan oruko iyan okay I like iyan mi nse yi won ni money ni o to ba ti money won ni gbo yan yen kan fi gbo yan yen le abi mo paro ni eyo okunrin te n gbo mi se mo paro se money ko ni abi money abi to ba ti fun yin money lo ti tan lo to ni loruko lo ti eto mi Kenneth Okweje yi ati Willie lajo wa le agbara fun toni Martini Salao omo baloko temi no commissioner afeyin omo nile aye yin the dawn prayer on the red ear.

0: pe eni ija oba lo npe re lokunrin.
1: I'm sure you will linger, linger run down deep my soul.
0: Eto ta le iba yi leke fun ni iseju kan.
1: Ke
0: ba mi share ba yin lale yi.
1: Ti
0: ba ti wan comment lori Facebook yen, ale lo sori page mi Martini Salau.
1: Ara
0: ri mi nbe ni lo sori Lagelu FM na, Lagelu FM 96.7. Ati share sibe a share sinu ara won ni.
1: Mo
0: fe ke share ba yin lale yi. Arakunrin kan wa to je nkorin. Mayin te ti mo story yen ora brief we ni eni kan korin eni kan je gbaju gbaja to je pe to ma so pe yan je gbaju gbaja entaye mo dada story yen ke ke se ma so story yen fun awon to ti mo
1: nibo ore ama pe lori ile
0: ṣugbọn one way or the other yen kan sa lead arakunrin to nkorin yi o di pe o ni nkan papọ pele en to je iyawo en to je gbaju gbaja yin na Gbogbo yen ko la wa nlo mo ve George lale yi. Lale yi Romeo and Juliet lo ma tele ta ba ti pari e. Ye lale a ma mu meji papo ni. Let's celebrate ourselves ati agba mi fe o wa together lale ni. Awon kan wa tan se ngbo mi bayi lale yi. Won experience iru nkan ti mo nso yi. So won koju ti pe kini e on wu awon na on wu bayi. Ta won ranju mo to na ranju mo won. Ila won kan ohun pe to je pe laarin ololufe meji ti jubara sele bi aju kan sele ni enikan bi enikan ninu baba mejeje o taun sira wa enikan wa daddy ko ni soro osu kini o le ma bayan soro bi osu mefa arakunrin o possible ki play voice note e fun yin emi to ti so pe ohun ni oba ayodi king of malis ayi se wa ngbo mi lowo bayi lale mo fe ka jo soro ni mo fe ko wa conversational a jo ma soro jade ma so mind yin wa lo ma soro jade
1: you will always be
0: ma ti wa wa bala yen mo ku mi kin like lati gbo oruko elomi oruko lo ma n ba leru pe ati ma daruko mi

0: bitters jacques lavi opologun gentleman on the body system ogun tarigi akanse bitters ito ba orisirisi aisan bi adota ninu agu ara wo ya ya 50 bitters besti gbogbo obirin to dati emo imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra 50 bitters wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal david lati se sise ki ati sun ton wa fe dogun ewo aye gba yen ti koja o step up pelu 50 bitters ko sunrayo ko fun baby e tan nibi kibi nibi gbogbo ati nigba kugba 50 bitters is produced by the 50 waves limited esile rira ka kiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo office address wa ni plot 3 light and craft building basorun ibadan while our head office is at ojaja mall abraham adesoya aja lagos to be our distributor call 0704-318-3929 50 bitters nafdac ijolote
1: kusani toluwa onisere fun oju wa lo fesi
2: iyen feni to ba ma tin se ni o bi kan ba le kole laye talako oju skelebe lo to sin nile te loke epe eda to wo ba rogun si lowo to jogun faja ti se kari mi ko ma gbagbe pe brick meji go kan ni o abe mo owo tin ba faji lo kere
3: oni temi 1 million naira to promise mi lanu nko
2: baby mi mo ti deal e fun e eru re ah pelu atotonu mi se o 1 million naira owo le lodo bosun king kini wo fa fi se birthday fo birin I like say se gbesi aye re o
4: ah igbesi aye ari mi lola ni mo ngbe asori mi o pe
2: ori re pe o lo ni maran gidi ni ni mi ta ye laju Tony Kaluku tin ra eka eka ile dako kole ise aroye ko so nje lilu o nje won ni bosun king toro lebe ti bi ntale leka leka fun gbogbo eni fe fi dako fe fi kole ise fe fi sodo eja sin kon sin bere lati ori plot plot 1000 acre 2000 acre 3000 acre 4000 acre 5000 acre 6000 acre 7000 acre 8000 acre 10000 acre ti bebe lo woni luji lu lonile se kari kari ewe borale botale borale tale kan sun won ni crispbook building mobi bus store odo na pata nbadan telephone 0706281 7806 Abi 0070736974. Kan se boso king ko donile bonile jabrata.
5: Sa beyan lowo loro bi kokon yokoto bala afi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita sagun sagun keyan me dagba pupo ko ma rin koge koge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o se se bolese yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori si risi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunro ma le se Arama gbepepepe Aroma legun igbese kan man kia ni pataki kata de gbegbese ni kia kia kedo wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo de nbe faye o lati mo bi arun sapamasi kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mo joyin lo la complete iworo ri badan telephone 0803371598 0803371598 enta tadu ale lo ma toni toni

ẹdẹ ki so nkan fun wa lale yi ninu any relationship te ba wa n fe so ile fa yin te je single bayi o to bere si ni program ese meji lo fi duro ẹyin te ba je single lowo yi te ba le n te pe ejo ni mi ejo n wa ejo n lo ejo n se courtship abi ejo se courtship ejo n lo rin ajo o ba ti de point kan to ba ti ri pe te ba ti ni mi se understanding bayi a ma yin odi ni be soro ko ni so kankan ye pa won to tun ma n soro jade e ma n so fopolopo pe won tun da awon je pe ti nkan ba ti se won wa sare soro o ti so ti nu e ni e ko like e ni e o ti so ti nu e eyan oju e ma won to ye pe won keep quiet won ni soro wa mo pe o ti se sugbon ko si nkan to fe so o ma yin odi yen ti ojo ti o ba to tan ninu e la to fi e sile wa very careful toro ma pa iti ni awon da be ko won nde ti ara e won ti won de ti ara eyan so time to ba ma lo gangba mi gan oni mo ko ti lo ani gba won ti ko have left that position what do you mean lati gba wo emotionally mo ti fi e sile

0: nkan te se niyan e mo te ke ma se ke se ba ma ran yin pada lo ba ni iyawo ge iyawo te fe fe ni o e ke mo ta ba tin ba yin toju bo nsin ju gan pelu nkan to wa nle nsin ko da nigba te ri ko change yen e ka le lati ma communicate e ti ri se po change ti yin en ti o se be won ni gidi aja kan to ri ni ti o njuru o wa ri ni to ngbo e ri ko se be bi o de bere nkan lowo yin te fun to binu so bere nkan lowo yin o bere nkan lowo yin
1: odun to nbo yin na ni
0: o no o ti nbere o ti nbere nkan lowo yin abi to ti expect ke ju ke ju e ti ju eyin na ti mo bi toro ti wa re kan be store dile ni ti mo toro ti sele tori ele fi le bere tori ti mo bi pe ti mo po re oro owo yen lo ma pada lo eyin na lo ba pe se ni e lo ba she understand oro yin si se yanju ba since they just oro si don soro nti ti eyin o ti para yin ti she oro owo yen ni mo try lati wa owo yen na jade ni o she understand don she ko ti mo fe gba she understand she o le nse
1: mo
0: wa supply adi e se eyin na she fe fun lo to abe fe fun ta te ko bere se o yo abi ko te ti a e ni lokan
1: o da o
0: ko ti yo ni ko ti yo nkan wa to wa sele gangan ti o ti fi yo yen le ma je ko mo boya supply bi fe supply adi ni o boya won to ra di o ti wa ra di ni o nkan kan te sa mo pe o fa ololufe mi o ki roko e abi ki le npe ki le npe ki le npe se da la po na le mo npe ayo mi mo npe ayo mi for don border ayo yin e wa ayo mi ya o mo pe ise adi mo nse owo yo ti jade ni o to ba si jade before se sta e je ko mo pe o wa lokan yin nko yo ya to pe ki nkan yen nkan o si lokan yen yin no da so se gbo ba so to wa jade ma fun e so gbo bibi mi ma binu mo binu se gbo e try re ke de ki mo e try re de ki mo communication ojo ti mo ti learn pe communication ti e ba ti ni ko good communication skills relationship abi marriage eyan ko ti ni high point communication yen key to laye yi o si yeah, but sometimes I'm gonna assume yeah she go ye ko mo pe when we learn to communicate to ba to communicate communicate ta se communicate yen ta se communicate pe lara wa yen only things in role no la communicate ta se communicate yen la ma understand ara better ta se communicate yen but when is the communication ba ti break bam ta ko yin sira bayi things abere si ni sele abere si ni gbon e de ki n tun mu yan kan si hello
1: amoba
0: hello sir
1: e ma ko akoko e ni baje o
0: mi olohun sir
1: said atakan
0: atakan e ka bo so e ka bo so yeah
1: ṣe rí nǹkan tí ẹ sọ lálẹ́ yìí ẹ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ káàkún ara nǹkan táwọn lè fi yanjú ọ̀rọ̀ ni tí ó dẹ̀ wá ní padà wá yanjú ọ̀rọ̀ ẹwọ ẹni tó ń yanjú àwọn méjèèjì èrò oríṣiríṣi ni a máa lọ nínú ọkàn wọn tó dẹ̀ lè padà já sí ipò míì gẹ́gẹ́ bí ìtàn tẹ kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ nípa sórí orí facebook
0: tó ṣẹlẹ̀ real life ni
1: bẹ́ẹ̀ni so ó lè padà já síbò mi tó já pé sí pé nígbà tó bá máa fi wò pé káwọn padà ọ̀rọ̀ àti ọ̀rọ̀ àti fẹ́ ó dà ṣe rí nǹkan tẹ́ ń sọ yìí ó wù mí pé kéèyàn mi kan kó tiẹ̀ mò ń ní bí mo bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ mò ń gbádà kọ́lọ̀ tí ẹ̀yẹ kẹ́ni máa gbọ́ fógámì ọ̀rọ̀ tá a sì yanjú nírọ̀lẹ́ onírọ̀lẹ́ ni ẹni tẹ́yìn náà mọ̀ ní ṣùgbọ́n mi ní dárúkọ ẹ̀ so lórí ọ̀rọ̀ yan tí ni ó ní ìyàwó òun kò kí ń fẹ́ràn wípé kó máa ṣe

kẹnikẹni ma pe sori number mi number studio ni ke pe si 09123708675 number ti le nile niyan number ti le okere fun awon to wa nle okere oni +234814249 1006 number yen to wole agbara.

0: professeur kan pa yin ti e si ni ilu Ibadan nbo professeur kan pa hello
1: ise ele ko ti ko fun
0: hello
1: hello sam dan hello sam
0: kile so sa
1: hello
0: a gbo yin bayi
1: mo ni mo so yin pe driver ni mo se
0: e wa la eni pa call ti phone
1: sa
0: a se ma call ti phone but that mean e ma calm down a gbo nkan te nso se gbo
1: okay
0: e ma calm down
1: but isa
0: ki le fe
1: mo gbo ti bayi mo gbo ti
0: ala na n gbo yin ki le fe
1: mo ni mo yin ke si sara na
0: si tan ni eso so ki but dai
1: be
0: sister lola
1: yes
0: okay ise wo le nse
1: driver
0: le so so ke wa confident n pa se yin se abi se se se yin ni
1: ise mi ni driver
0: eh eh so ro dada ise yin ni se ni na o yawo yin ko
1: mo ki ni vi but ka ti ka ti se yin ti o ti lo mo ti wo pe le ti na ba mi so pe mo na ti se mi pe to ba ko
0: I'm going to say, I'm going to attend this thing. Say, boy.

0: ejo te ba ti fe pe wa bayi eyin radio yin e sile eyin radio yin e sile message po lo to fun eniyan message ti mo awon message ti mo ti receive o po you know compatibility o matter hello
1: hello pa akale
0: hello akale okunrin lo ma n soro yi
1: bene
0: okay oju opo okunrin na ni hello
1: yes sir
0: mo gbo yin
1: mo ni di odo mo se n gbo yin ni
0: okay
1: mo se n gbo yin
0: ki la re kan se rai
1: mo ni di en ti mi pele ejo ma wa ni
0: tejo ma wa tejo ma soro
1: mo ni se mi lowo
0: ise o le nse sa
1: tala le mi sa
0: okay e to bi age wo
1: I'm now 60 sa
0: 60
1: ben 60
0: 60
1: ben
0: okay kini ma ita status nse ti mi fe yawo ri nse ti se ye yawo wa nle yin
1: be mo ti fe yawo ri be to ti lo past 4 years ago now.
0: 4 years ago. Kile pe age ni?
1: 60. Ben.
0: Okay, number yin pari pelu elesin wo ni?
1: Christian sir.
0: Christian ni. Se Christian na le wa?
1: Ben sir.
0: Kile poruko yin sir?
1: Bamidele.
0: Bamidele. Te mo like eruko yin oruko yin kan na ni companionship abi? Okay. Ta ba ti pari eto le jaro la won pe ni 60 years of age Bamidele Christian Christian na le wa companionship
1: very good
0: mo like o te so yin mo like o te so yin se le sapoju ara yin fun wa
1: mo ga
0: pupo
1: ne
0: ga share one WhatsApp sa o ti sa be okay be ma fun yin time te ma wa niyan bo wa pe yin
1: okay
0: all right I mean ti mo ni pe ka pe awon to ba pe o ni awon igbese te ma gbe igbese te ba ti gbe yen lo ma so fun yin pe okay we ni ojo on le ko send contact eni esin won send details yin na se niyan eniji ngba ta ro ba wa ti pe jo soro okay e ma wa fun awon te pe pe wole ni o awon ko ti pe yin we possible kon ko ni ke ko wa sodo wa na kon ri yin kon bi awon kan lo won yin hello